tukina kan lang itlang masag berta ka rin tu chong chay na tila kiro sang kimisakani. Zaw rin sang sa ilaw alaw sayang ah, chandam tungil na ito ang tila ron saang.

chandam tungil nei chu an ti hlaron se tu khazor in sang sai lo wani min kal san ngai lo ti hla kan ngai kha anga ke ro sang ki mineron sa ang

min kalsan ngai lo te hlarun se tu kha ke ro sang ki mi ani zorin sa zorin sang sai lo alo sa yanga thaler tuivalong te hlarun sa ang hela phuatu hi e fel tuaya ni

nang ithak ta kha thler tui vanong ti hla ni ya zorin sang sai lo sakani ke ro sang ki mi sai kan ngai thveli anga chap chungin ti hla aron sa ang hela phatu hi jt vanal ngeta ani

tun tumlal pa chu fakro u ti huna kan hlangai thak nu hun ber tur hi fakle dil hun lo ma hian ti hlania zorin sanga sai lawin ron sa ang

mai hian mi hi an nema kan ril ru kan khwar na te kan lungai na te min chok jang thin ani chuwang chon ke phe chon in mizo ro lu ni hi mo ka ti thina en tir nan hei wana pa hol ti mizo tan chon alu e me ma thil dang dang te po niang mizo rama rel kong lo lu teng te po hi alu khom mai amaro chu wana pa hol mang ve tang mang tang kai ve phalo khola de jok tan chon in wana pa hol kha an tan ro lu ting ve phami alu mai a rel te po lu e ma se rel kal jin ve thin lo ta chon in eng ma wak khani lo amar chu kan kho har la te ro chu soyang khan kan lungai ber ni khreum kan ti e me ma mal ngoi ngoi te kan in thiat hun te kan chung te mo liam ta te nga ya kan tra mi tu ne na kan thu deng lai poin kan kho har lai chu kan sa the ya kan tra pui thei boka kan lim pui thei boka ahu hoin kan sa the ya pali pangalik pun kan sa the ya anol pui te poin kan sa the ya mani chong kan sa thei boka tu te poin tu tan ma hek tur pon jilo kan in trom the evek ni boksi tin atak tak a phe jun karin danin mizoram pon lama mizo wa hu ho om po hian lu sun anom ni khwa in nem nan chuan kho har la bok hi an mangin karin la dani silong ani emo ga ti ani emo delhi ani emo kolkata ani emo mumbai te po niang america ram te po niang canada te po mizo hu ho an om chuan kan kho har la nge mai hi lu sun anom ni khwa chuan in an mang zo kin karin then khade ro chuan in khohar la te jordan lui kai ral kai lo la ten tia ana nol so de lek na ma se lang in ti hian han bel chiang chin tai la pastor pd se na chuan in fam ngai jun leng a tho le thal fa wang fur kho thiang noi a chung khori le lim sa leng in lung le na din thar le tia anu pui sun na pastor me point la an cham chu ria la ten lai thang pue chuanin thing sat khua ku dengi apasal le fa pasun ta na phwa nam kale nom mange mu the se do ra lang hian om lai lianin thing nun par moi bul lai thiak thamai sia an roi lui ta ngui ri ria sak melin ma se za on an then chuan lom takin nun na thing par ten tla nang an tia ngai em em ma se lengin zai onanun nap thing par lali chuan an thlen hun tur kha an cham chua ka chuwang chuan lusun khor tan po khan an ne na sang ti ri noma ti chuan ato wa sang to ba phe chuan ti hian juk ti a o ka jan tlai ton mang lo ni se thla phom ngai chu bor lung fing ten min tho se jing eng a thang mai te la kim lai chung khat kanum ngai te khanin lai khuma lo zal munela lom takin mai ten ka chul lange antia a suang tu ana kalvel tur ama khalu sun nilo ma se midang ta na tianga phua thiam ti aro pui ka tia ei la thang pui ve khianin la dang thade mai pakhat apu a chu chu pro nu na soling khua la ro nu na fa pa sen tu vein thia chumi tem nana pho chunia kum sang ka zat zakwa som ni pariyat dai to khan ma se tun thleng yan ala tha em em ring maya phung ru alan chi nanga van doi kan run cha na hian kom har lung lungai chumi lo jing ang lal pa kangai don e ma che antia pathian an awa a lu sun tan chon alo mo me me min karinga apu asak pulal ro nu na tan phei chon a lungai ngoin karinga ni wandwai minom puila iram thiang lim thleng ni ma se lemi hin chung hian in kangai thiam lo kalalung nem tuar haran min don puiro antia pathian an au sakani chuta achang thumna chon tlai tla har ti la jan kho thuyang sei le si fam ngai jun leng tuar chon chin le ma nei lo ka zam ral mai om nge antia du thuan sam ta jing jin chang thei se la thla fam tum kom tlon zo in toy du lom lai chan chulung kan rol nge yang afam khwa jin tumin antia mithi khwa he jin thai don ta selangin tam takhi chan

0: cricket kan li ngam hoi khopin karing nia ma se chung jong jong chu thiam takin midang tan si khan lai thang pui hen an pu sakani chu tianga kan khor la te mi then khatina an mau sam lai hen ke chon tha top khok ni hen ka ria sab jai poni lo vai jai poni lo mi zo jai pa ngai poni si lawin la thuk tha em em mai moi taksi thin lung ne em em thei tura an han phua hi a lungoi ngoin ka ria mi zo ro lu ka ti top mai ni heng la te kum za vel don lai ni to ne tu na po thang thar hen phua po kan phua thiam le to lo chu wang chon a lu jia hi phenon leila ei tu lai hianin a kan tha lai te hianin lumen jana te hianin adar som pan hi nula ma chuanin solfa zayat zai an chinga thakhop mai maro chu khohar lai an lam chia don hin ka ria thane mi kalangai ve mm mai thina chu wang chuan a wai me lam te ani lo le khotlang nu le pa te le het ti huna khuang pu thatak tak te ang te hianin thlai var pui nan ti hian kan khor la te an mang zel mai silangin tu ma chon an mang thin ni ka khia ang heng hea mara chi tu lai hian kan mang nep ta deu lika kan khor la tha deu deu ti hi kan ti tol mang ti ka lawa se wangin thanem ngai na khatia tu te po hianin kan khor la hi iro wang u ingai sang ang u i warang u ti kha e ngai sa tu te ka som na ani e lo me
1: kan ithak ta kha khohar la te mizo te ta na ahlut na kan khohar la ti hi an hlu ani ti ania ron sei tu kha ale ron patma sri electric veng aizolami ania akaswani aizol tanga pon so ani

leng dang da ranga chai an ti che ti la ron se tu kha vanel ruati ania min lo thir tu te min lo ngai thatu zong song te kha atut le a karon play tour so hnu le lung len ti la lanun mo ye sakhi in sa vai tan karon than sak chuwa helai muna control room a hianin ruat zuale le nun puyate an duty a tin kan duty officer himi string puyi ani boka transport lama pon lama son punia a duty bokani in sawai tan helai muna duty song song ten su nu le lung len ti la zir sang se la sakle phua hi kan ron than sak che u ani ilamai thang u

su nu le lung len ti hlarun sa tu kha le nun mo ya ani kan hlangai thak le tur hi a thang thar ti chuan an shelo mai the ani kelal mangayin kadi fam chang no ti hlarun sa kania ai tha tur ron ti te hin ya hlane na lawin rem chia lawani po in ala moi e meya an lo ngai thlu du nge nge in karinga ni rjpc zo ma a lung le ami le rj miki Aizol FM zo oyami de long ikhagatan zir ziri anuni hian aron thlansak cheu ani tin hei LRB aron luta kathian nu idam mo kanve in mukhat ve chibai o aron ti LRB nang po chibai le kala play tur ti hi a thiam iloti a mo iloti ve nge karinga tin tunjumahan abik takin uchamte a phule na mi tan kan ron thlansak ange ani amit lamin khwa mulawa abeng afing em em thunga lamoi tak tak te athil ngai thak te achin chia tha em em mai ni ane na jang hian thuron tam tak kal thina uchamte a irong ngai thak nge ka be se ya tuna hian kadi fam chang nu ti la ke lal mangai sakhi itan kan ron thlansak chia chuti ruanin min lo thir tole min lo ngai thatu song song te in safa itan kan ron thlansak chi u ani

kan lang ay thak tak kha ka di fam sang nu te la ni ya ke lan mangi sakani kan lang ay thak le tur hi lung ru ka mi vei ve ro ti la lalen ko li pau tu sakani ya hel pho tu hi ke si lal bu nga ha ni ke si lal bu nga hi india ram tan palai na thokin ram sang sanga te a oma chuti mek lai po chuanin mi zo ti tan thu le la a tho lo ke me me ya thu zyak mi ani ya la pho thi a mani boka ama hi aizol lal pushova fapa ani tuna chuan lungru ka min ve ve ro ti la le len ko li pau tu sakilo ngai thlang o

lung ru ka mi vei ve ro ti hlarun se tu kha lalen ko li pau tu ania kan hlangai thak le tur hi kar hla ti hlania zau sang lianin aron sa don ani he la hi min lau thlir tu zong song te le min nongai thatu zong song te in sa fai tan karon khan sak chuwa a in hlat lo hi kanum fakin ka ring lawa tun tuma hilai laifa in mu ho te hi mun sang sanga changa ngai thakhom te kan ni in ka ring ani kar hla ti hla zau sang lianin aron sa dona in sa fai tan karon khan sak chu ani

karahla ti hla ron sa thu kha zo sang le ani ania kan hla ngai thak le tur hi in ngak ze lang ti hla siwan sang sak ania siwan sang po hi kan artist zinga la helai hmuna ron khung tampol tak ania asai ahla pakhatal hansoi ro tia atamberina kan soi ne karin chu bonne ramdai ti khania tun chu mai ro chuan in ngak ze lang ti hla siwan sang sak hilongai thang u

Sakta ka in ngak ze lang tilania si vansang sakani tun chum kalung dum huna kan langai thang hun ber tur hi di cham bui bui ti la ania agnes manal kultirin aron sadon ani atwanin kan ngai thi kan ngai thang to lawanga min na chi kan

Atlon may mo di laron sa tuka David Lazom liana ani lal arbi hian ni manwam le bayron ti su ti song su ton chung kalung dum huna leng sem la kan ngai thak theite ani min lo thira min lo ngai thatu song song te in sa bai chunga lom thu kan so ye ni manwam vek ule

Hei, Akaswani, ai so le ni tu kin dar yat le minit sum li sa phla kan ngai thla khuna chuan plot line le Nina Simon anu sai do ni dar kwa science magazine huna chuan computer le technology maso na kentil ol samna ti thu pui manga la leng mo ya assistant professor department of computer science and engineering NIT Mizoram le h zoram sangi am veng ai so le mi te ti ti tun na kan ngai thla ang hei Akaswani ai so le ni dar sari le chan venia chan sin thar mi zo tonga pawani lo ngai thlang o

Hei Akashwani Aizawl FM zo iza point pasari achanga puan chwa ani voin mainin som ni pariyar ni lai tho chania kan hun voi khatna ania mingai thetu te chibai tu chwa nuam vek ule program puang tu hi se salon sangi kani a control room engineer duty larwat zwala ani voin kan thu puyatan midang sha ta phaulan ngamin ihun mangro ti ani ang voina kan hun mandan tur duan lok lo ngai tha ang kan hun masaber daria ta hian zai fakin hun kan manganga pathian fak na la kan ngai tha ang daria tle minit som li a hian hindi la ina chun zo manga dar kwale min som nia sa pla with strand music kan ngai tha vele thunga dar som a hian zari moi huna leng zem la kan ngai tha ang dar som le minit som li a hindi la kan ngai tha anga dar som pa kale minit som nia with strand music registers kan ngai tha ang dar som pan hian zai fakin huna pathian fakna la kan ngai tha anga dar som pan hi le minit som li a hindi la ina chun zom le ang dar khat le minit som nia hianin mechipual program kan manganga dar khat le minit som nga hian zai remoi huna leng zem la kan ngai tha anga dar ni le minit nga hindi la in achun zomang dar ni le achan via chan chin thar mi day news mi zo chunga chher kan ngai tha anga dar ni le minit som thum panga a sa phla kan ngai tha anga ti chuanin chanu dar thuma kan hun vei khat na chu halo top ton ani jing dar yat ani a ngai thatu zong song te khalo lom chewa fm zo wai za point pasari hi fia fai chata ka ingai thak thai ka du sak chewa energy ss sang de ka ni a vainan wam taka hun min man pe turin kan som bok chewa tin tu kina te in thau nuam em a chen chuan tu chuan te point 8 to in ka ringa chuan in na tu chuan lei lo zong song te tu chuan ei tu u kan ti anga o eng po ni sela voina mitang te tan na som na ini thain turin du sak na ka lan chewa lim le lom taka hun man hi kan phu ani ti sha ina lim taka om tum turin kan zawai na kan in fuya o kan ru hi poi mo a limte po hi kan tum le tum lawa zir te po hi ni veti kha chethari la cha o me ti ro chuam pathian fakna la cha tak takin kan hun du kan chen dona zai fakin huni chu nuam china ti ro pathian fakna la hi kan ngai thana sa china namasaber a hian judit la rim ro ti zai kat ngai thado na nga ani hian ina zakopa pathian ti la sang lian thanga phwa hi aron sadona helai chakati emema ama phwa tu sanglian thanga sakpo hi kadu emem china judith lerimrati sakhyanin zai fakin hunchu inkhu hongphot te ang

Zai fakin hun kan ku hun na la fu hleng ga sha za ko pa pathian ti la ji lerin wa ri sakani a sang lian thanga po ani kei bu mang le hel mang chin tan po hian za ko pa pathian ge kha ka pathian ani si ti in thiam tak me min o ya tro kung te hian ni na rj ka sang na cho ke me ko chun lama kan hir ha don nya tro duty nuam le haran ti a ole tui te win cho khalo ela lian tok tok in lobar puk puk la nya chun lama chuanin kan hir ha thei deuh ma na tro zinga hian segment ma sapera hi chang kan la hir ha le thei chi lo ni e tro nang po ni se tu chan te e ma le mai da ra ta chani lo e ver ver to e tho ma ti kha chang reng mai chuan aw adang kha chu na kina kan khek lo kanga lut ma saber kha kan chhar zo ani adot le kan ngai thak tur hi sila shat puya zai ani dona min choi sanga ti laron sang vi kung te ta lyaw lyaw chai tuinan kan hlanange.

min soi sang an he tu galoni ta ti in thiam tak mai na min oya sila shat puya ani a kala khasap la achangale lin ani a iris mi ap ti kha ani omega sang te hiani na sang te tuk thar du sakna chi bai ti in ji bai miron bu ka ole nang po chi bai le vo in chi sel na chanen ni le nuam le izai ti tu te khai ta le ngai thatu te tan le haron tia chuanin wanal sang te iwa ngai om em em ve as a silo heron ti buka kan bal la wana changin kalau lo ma che heron ti ha bal la wan karan ti te o kera ni bal la ka ngai na ti sha ta wang hian mo a top ta dei mai da rat le minute live heron ti a midang ron ti te pokha an oma engi om zani o tro hela ma chuanin a chareng si a heng po ni sela o kan lo en chang don ya o in lo soi thap thap zela lom om hle mai ti chuang kan ngei thla le tur hi lal ram hlo ni tau chong zai ani do na ani hiani na kathil siam zing lung lung dum ber ti la aron sa do na hi lian sai la va pho ani ngai thla ang

lo ki ro itlan tu nhe na ki ai mang ai tu che hanom lo ti in tham tak mail ram hani tau chung in min o ya khala kha lian sai la pa chwa pho ani a kathil siam jing lung dum ber ti hla ani pathian hiani na har san na le boy na le mang an na kan to a ama kan hlata emo swal wanga kan room chang ni te po hiani na lawki ro kala ngak reng cheti ina min law kau china a nen kan thlen hun hi alo ngak reng china a ril ruwa in chir na le lung ngai na le har sa na nei zong song te po in pathian bel tlatang o ti in anin min ngak renga aman min law ti dam don ani ti kha shireng ila ha cha ome ole kan ngai thak le tur hi Judith Lalrim Roati Zai ani dona ani hianing kan pathianin min shuai zel chin ti hla christian la bumi karan sang ngai thatiang

Minchuai zel chin ti thak ngai thak ta kha judital rim ruati sakani a christian labumi ani ole message ti kam chha chun zo manga ming moi te hian se sang boi chi bai duty no amran te dang po chi bai ka bu ka chi o chuani na pa ku nga hian in arje se sang te good morning to kin chu pathian fak na la in segment ni ron hong le ta avan lom amin avan noam chin em zai moi tak tak kha minon oi ro so e chungin kalau ngai thakya chi anya fo in duty noam o ilau dam zel donya rantia ole kalom ngut tu ka chanang po good morning le pathian fak na la bul chan hi noam chin ni tro kai po in uluk tewin kalau ngai tha a anwam ka ti em ma pathian fak na la ngai tha ki anwam chin ni kan pathian in min chwai zel chin ti la kan ngai tha zo le ta a la ram hnuni thau tau chong zai kan ngai tha anga ani hian in chandam tu lal isu ti la ron sangal zidinga phwa ani ngai thatyang pa ku ngatan liao liao kan la na nge

ngay thạc ta kha khu ngay na mak moi le du om ti ha sila shat puya sakani hazai fakina huna pathia fak na la in kanin oi jail dona kan ngay thale tur hi la ram luni to chong zai ani dona ani hianin kemi swal ber min tlan na turin ti la arun sa angalal biak dikachang te pho ani ngai thla ang

Olé, message an intler dual megan tsiar tsak to tering em si ze dar tang hian chanang o si baile volume iver rin VR on tia ui ha volume iver rin lo sin ki chu antik antik nge lo in alor aron sounder on dik chwa dan ka an zo a zo de nge ka shet hiam tsia alwa ma ro zo studio chungai chanin ke ma to ga chanin kari ring khop me mo si ze Chuan ki vala hianin RGVL sound va zoi ve ti nge ron ti leng ti nge sound hi a zoi lo sin mo le amai ro chu ni e kan han hair sang le shit anga adik chho chuk chho tu ra nga yeng o chuanin ki vala poron over VL ti mi ron ti VL lo zwal boi o ki vala ron hai der lui vel chho chi na mo chan ji le za ma hianin RG zwal boi lo lo sim om chum lo om chun zom ze lang che o ka man hun hun na gran swa sama je tun tuna chuan kalam man lo nang ma vaiin ka na sot lo le jela za mai a boy tak tak ani po he karing lo ai ti boy kwal vel mai mai mo chuan sai ni na kha to khianin a message is chiar to ri mu reng to ra he kein be se top me ni ke sumo ka confidence level hian sang khopa chuan chuanin are mai mai tu ra hianin ka da don no reng reng hi ni to pe ni chuanin ke va la hian tu paron choi der le kwal vela rj zwal bai ka tipal a zoi lu to ka rj vi li tu ra ka ngai seron tia rj vi li o a zoi de u monitoro china khanin yam kan sound ka An siam me ka amaro su tu na chuan in a chat tu a tu na chuan in kan o te po clear pop pop tu tu ra nga yang o chuan in o si ze ta hian in ti ge ron ti woofer volume full pop da pon a ri se se me ron ti a va mak chin em vui ni a enge ti nge moni zing studio ka thlen ti ve ting kan sound a kan han buai nga la amaro chu kan engineer thiam tak tak tenan han boy pui sang sang atuna chuanin a

angai na shilo teo hianin mangai na konga hianin ain siam ve the ni di kha chang reng me tro chung chor thlapui le si ar leng zong te khian itiam thuti khamin chat pui sin ti lai te kha tro min chat pui tu te po aden ngai le en reng lai na ani chuan mi lo phat san chi kha chuanin mo angai na ka van shilo em ti mai kha aul ani BB sang nun puin lung run tak main thiam tak main min chat pui ve sin tin min o ni a ngai thla ka kham om lo hle mai a zai kan langai thale don ni o alo a lo lungai lo ola a fence te a zai do mm tu te inom chuanin kan langai thla don chawani chuan dot le a hianin lal ming thang ha nar zai kan ngai thla anga ani hianin ana chuang e ti hlaran sang

Tlaktak ka at natsuwang eh, tihlaran ming tangaha ngar sa kaniya. Mga ina, halama, panduay na lam mo, chan chesok lam, liya ka gan lang ay sa atiro. Heng po ni isin, alimom lam tipo gan lang ay sa tura, tipo be isay la cho me, message kan siya lo, kang iyo, jela za mahyanin, RJ sang no duty nwa mo isay tiyo le, turo song song ka itan karani, karani ji, RJV elitan siya vung turin o rantya gan panita miron lana, miron lansaka gan lom lutu gani o. Swan is a silo hiani na. Ari chok chok a fia lau bok siya eo po duang in a ring lau ronti a. A fia chato kang in kan siya eo mna lamate. A lau fia cha lau em moni don su otro. A lau fia chato sila ka vanti e. Swan in na. Sol fatang rupi chi pianin. Archie siya sang te gai zu. So kala e la va iple le tru ka itan le RJ te te tan o ron tipo kani o le if e harve real jam lo mi nge zin la ma te til dang te lo e to zo ko ng po ni se tuk chuan e te hun to fia min ka sha le e lo chuan in han e te sham sham mula van cho om e m tiro ma se boy a vang a e luk te lo te po hi om ve zo kani a kshe te am tu kani o le kan ngay tha le tur hi tu na message mi ron ton tu te patum tan kan kan la na nga Elze Silo, so fatangaro po iti play a jail za mati. Ani, kan ngay tali tur hi, si van la loma zay ni do na boy man mo atin kum ti laran saang.

mila ka ti to kha lute bem bo kila tro indrem ta ka om te hi acha ngai ni in hau te indrem lo om te kan taksa kan ruru ta na chalawa kan ngei lo ni ti te bo kha han che thar le la cha om tro he lai ka tu em ma di boi te ti hi bi bi sang nun pui sakania kan ngei thak ta kha ke ma ang hian in si je ta hian na du ve em em bo ka khu ta chang in min fan chi na ron te wan sei tham tak o di boi te o di boi te han ti wang sang kha bi bi sang nun pui mo a o hi ka du he no na lu tuk mai pe ala ma kha ni lung kwai mo lung len thak lu tuk lo ni ve le cha bok nen kha ni azai cho han ngai thak kha thei bik si lo mo han sim zai te kha ngai sa tro ang po ni sela azai kan langai thale don yo tu na chuan ka lo tong si che ti la lal min thang hau nar sak kan ngai tha nga si se ta lia han kan la nang nge ngai thate ang

rim ve thaisi ti hla kan ngai tha abima som tuang i sp sakani dar som le minute som ni pakwa ani a minute som pakha thun kan la nei dar som le minute som ni leng yan hun kan mang ho don ni leng zem lai kan lein oi zel dona chumi ma chwa sms omang te kan char le ang o ke ngai te coaching ya fm listeners te na hla kan than ve thai chin kha indi to plan ta em ni ron ti a a om to cha la win ka sha a life pohyan facebook a pohyanin artist stories hi ani deutlang pui to a engponi sela segment tin a hian rj duty te azir hianin la de po than thei thowa kan playlist om dan azir te in la pani khatte hi chu karon sop chwa sak thei thau chawani ti khamilo shat sakulo a tyang chwa kan siam rem zel chhina ni chuan jelazam hianin rjs sangno itonga zoi seta i play ro aring the chalesia ron tiani china mi to khani a o kalo she to a tem khanin ka shokha thip de wangnge ko khalo zoi nge ka shelaw ma se feder lam hi kan control le to a zia to in karinga mo swaming moite hianin sia sang boi ka bulami pali te tan liao liao an min chu ni danga ha ha ha ron te an ze bel mo durgesh naganpur lamachang hianin good morning rj namas RJ namaskar ron tia durgesh yan mo chuanin so satang ro pichi pian RJ se sang te zai te le dur khar RJ ma moi ta no ron ti bokani ole longai thange mo longai tha dura nga yang o chuanin na zain kanin oi le do na si van la lo ma zai kan ngai tha anga rohelai thui eme minute jat le second sam thum pa kwa da he mi lo deu hing ngai thalok te ang las ming thang a ha nar la a zai kan ngai thang a glau tong si che ti la ron sa do na ni intan kala ne

kan ngai thak ta kha kalo tong si che ti la lal ming thang ha nar sak ani zari moi hun kan mang zo don tareng maya dar som le mini som thum pali ni a mini tu khun kan la ngaya thap khat ngai thla ti chuan kan du tok don ya he mi da ta hian rj zwal bui hovin hindi la moi tak tak kan ngai thale ang ela rachi pura hian fil lo deu ala om nge ni izai play chu aring chatho ma se yo sha ta hara zoi lo to karon ti anga tinge moni chu ti ro the pa top kha chu karnon chu asin helama ka o a kisan thu a terin

thu à thế tin phê đờ là mà phu khăn cái chẳng phía wa kan engineer lam te kan lo ron le ang o chuan in tu kin hi awa fia lo ve zoi lu tuk tin ron om le boka eng po ni se kan khol lam fel lo a lo om ani chuan in mi sha thiam na kan handil mol mol ani o chuan in ngai thatu ten la kan han thlang ve nak nak chin te kha no amin ngai thatu te pon pun pha in kalau sha ama se hete an top ma ki chu a fu lo jok ma lo mo kan ti ve ani chu sang boi ti ing ke ngai te khol shin khan ran ti ani e diklo tu kan etro kan pi le kan pu te lam thu kha ani si a eng tyang in ge kan ti zel don chu ka shela wa thil te hi angai ring hana kal bik lawa nya dang lam hun te pola om ve mai the ni tro lo ngai thareng ola ti chwani na nya kan hun man dan te pola dang lam thu the ya shat me ala wanya ole top nan hyani na pibi sang hun pui zai kan ngai tha anga zai thiam ka ti mm le nang ni pui nai lo do ve ni in ka sha ka ma ngai cheti la saki in tang kala na ke ngai te khol single bi ren the lrg pura so fa thang ro pui chi fc z jela zama meng moi te ya lz silo le durgesh te in tan lao lao ka la na chuan dar som pania hian zai fakin hun man pui tur chewin kala le teng oi rjs sang te ka

Ale, sulfa tangara ro pui chi petangin. RJ is wild boy. Umoinu, kuch kuch wata he kamino please sakla itan. Oh, pasali na ito eh. Tinghal sa ta. Sal patang ahi. Oh, ro pui chi pitsu. Ay, lung atili, til min siya swati. Ving, ving may ro pui chi kwa. Sal patang ah. Wabahan, gawan lom eh. Milaw ngay tla ah. Tsuwan, tsuwan. Pasal, pasal. Eh, mti tsula na ibig lo. Ganlan nila, chowdon. Chowalom mo. And chuanin oh kuch kuch ta he ron thlanga kan ngai thadon chiang lu tuk ta ni chuanin lb rently hianin rj afia to lu tuk tu na tang khan avan lom om rj playlist na lu tuk afia to lu tuk kalom lu tuk e ke du hi kalom ani lb o ke polom tuk soi mol mol mi longai thla zel don nya chuan ke wala hianin rj zwal boy aron aron an ring thato e rontili Abahan lomo mol mol em min lo ngai thla chiang ti hi ah a chiang ani ka ban lom em ti chuanin ale ale ale kan ngai thla ang hun hi hain dei lo thin bok si a he ta sal fathangan I a haron tan kuch kuch hota he nge me kha kan ngai thla don ani ah ile sal fathangai tan ah

0: han moi vong vong em tru ale message ran thing le ta ming moi te hian in zwal boy der flim jadu te ri nazar ngai thai la ran tia e khai ngai thado ngai thadon o zwan chil za ma hian in ha ha ha one trip party hian in la ngal tel je la hi te hi chu rj zwal boy tukin che fan mung thap vet vot iron kal mai ni ngei e ke wa chon i tong le i la play eng ki mai hi a ring travel I do ti na room a pai beng cheng don le main ka sha ka zo lo che ka rui don ka sha ko lum pok ne jeral za ma hi chu a ka segment a hi sa na lang lo phal lo hi ni top a mai mo ka segment te hi ngai thalo hianin a liam puyang ti hi a lau ngoi ngai me chu wan chuanin as a message te hi a cute tenia a mai hi cute te dem chu ka sha chuang lo wa chuanin helai hianin sukun la kha ka thal lo zo gi ram play te lo me hi ron ti thale ro ron te i va hanin la thu tak puan khalo thui la thade u khan mo chuanin i thuoi da na zirin kan kan ngai thang hi chu ti chuan ke ngai te hianin Thursday khalo play la zwal boy rem chua mobile app atang chua na zoi lo ve tla dil lu roaring thabo ka zwal boy a ke ni chu ko te ki kortlang ar char tin bung a buna ki kor ipte nung lama sentet khaini langka chunga air la mual sir cinema hall a khan kan entry na lama ran te ro impong ta nge nge ke ngai te o an hun lai 1970s so welcome mo aron a details spot dik club me chuanin solfa thanga hian he a fu don ni kala thlanin place ka kalo me a it's hello ngo tang ron ti ve la bon notes be le yo moi boka ka phone a poring char and a khai a ring zel don a ring zel a ring thai mm don ni top me ni win gan segment mo the chili jo request aya hai ski aur barte hain he ta hianin la anron thlan nge mai meng moi te la ron thlan kha kan ngai tha don ani jadu teri nazar
1: वाह क्या तेवर है सुनील के आने का

kalal pa min ngai tir ki hlagan ngai thak tak kha dani slarin moi sak ani good boy hianin alaya e swati kha ton ma in di di ke hlatlana ruby zote in sunday tai apwa lai kha la root moi sak kha khatlang sa chin lana le chatta kan iron ti kan bul chan la kha ni atro nal iron ti le mai ke pon he la hi chakati me mal root moi sak hi kangai thana sa chin ni kan la du takin bul kan chana chuan i zona pakhat zo kha anchar chua anchar lan chi ani cha lova o ti khang kan chang chi anga kungte ti khan an she chang de wailo zo chang donya o chuanin vi kungte hianin rgs sang no tun lai pangpar dor lunem in sha chethei morantia o lune pangpar dor takhi chu ka u en kol zo khi nya mo ke hi chuanin ke en kol lutuk lo ma se o ka sheve thawa anin chal chatein ka sha a chuan ming boi te hianin sia sang boi chan hun manwam le ron ti wever boka ole nang po hun manwam o chuan kan hlangai thla le tur hi good boy le vi kung te le ming moi te tan kan hla na nga dal dem ra design ido na ani hianin all al is sweet the lord's one ti hlaron sang

kan ngai thak ta kha ola li sui te lo chuan ti hlal rem ra ti sakani albi ren the hian in min ron hai ni in ka sha a rj fil te te ron ti a kala chan ang tho ani e hi chu ni china mi a te te ta tur kha ni mele a chuan si se thian ni lan chat lai chu leang inbual do longai tharenge soilok lova su thu da chingsi rontia hun manwam zele ilama saper khan ka mutalwa vyao mai rontia nya lai swati kha la chatak mai ni atro chania e atlai tewa inbual ai chwanin nilan chat lai inbual vat kha cha kepo nimin lama ro surkara te ka boy em em a chwani zan lama te khowoten a min han mirror vele sinen min han met han kan ti zok don nge a zana khanin a program ho zo ka ho ve kha vot ka ti rawlo tu ka tu kin ka thau ka shok ka ti pring ta ne chu he chitlang tur in chamang hyang ka oma mo kho sik er er te ka ne ni chu ya ja lo le mai mi lo chong chai pui ru o chwanin o ti chena khan du tok le phot mai la zain karin oi le photang josephine lal om pui zai kan ngai tha anga ani hianin lal ni rong ka bol thelo ti hlaran sa anga chuam ka than sak du te tuna message ka chhar chwa tak te cz le vi kung te a men moi te a ti te hau kha ni sela o nau ngai chodon da uruk te win

lal ni rong ka bol thailo ka ti sa mang cha mai le ti lai ti kha chatak mai ani a ama sela lal ni rong te hi kan lo bol le lo plop chen te ro chen kha ti chwa ni na lal ni rong ka bol thailo ti te ti kha avan che don em te ro pa thian ro bui nan chwa ni kan ti kha anga ani til cha le chalo hi chu anom don thailo wa in kal chata chu wangin a cha kha kan than fo kha ngai ni te ro ngai tha khala ni rong ka bol thailo ti la josephine lal om pui sak ani chuan sa mai hi arun tibik nge ron phun char de unge ka shilo ai mo rjc sang te segment bi ka hian message char le chong chang takina fya le thelo engi om zia ron tia ka van she to mai big lo em zam tia nga chu an message thon po phuram lo kan hun lu tak te kan han te kan ka san si aron tia e khai tiang chan mo kan ti do na tak tak na engi nga ti nge ni o mi dang hian an sui bi chuang bok si la wa eng puni se i radio omna te kha han son kwal deu chin la ja deu lo mo te kan ti ni chu chuanin good boy han in tuk in tuk chan a ma a kan chet na vel dar som vela khan in kan theng le to aron tia mai an mun te ron thona oi mai an hi chat to bin mai an hi mo mi lo si ke vela tro han si tharlim han bai kha atharaw la chwa ma ang kha mo kai e chak to tyang kha tui du rama bai te po e min ti chak rum rum lo on chan phang ma nau te ron langa oi ha tui mel ra lu tu ki te mo chani na he nupui inupui le fanu nge moni te ron thona o tyang vel kha ni a thalak te ron thon thlap thlap mai mu van nuam em chuan kung te hian ni na vi kung te hian in leng marina var te chumin lo bia ke maron te oi du ti lo sha ta lo bia tu che na tro lo bia na chan se po ka lo shim ma lo kan in shil log book se la va te ro en po ni se ka lo la bia kle don se nya chuan ni na kan la ngai thla le tur hi denis lervin moyel sai ni akathiring chin ti laren sadona vi kung te a good boy le jela zama de tan liao liao khan kan hla nang i o chuan in chun lama te nge in a cho chin te in bar le lop lop nge nge in a chin ti te po kharon soi ula thing pui ten in to em in real te cham to em ti lai te po kha han in zot le ila tro han in shil le sap sap ila van nuam don em zai ngai thang

kan ngai tha ta kha Denise Larin Moyan ka thireng chin ti hla asakani chuan sang pui message kan share le lokanga I play le tur kha ka bulom o pi lo ngai tha ka tan ka lo thlang ve ange aron ti boka ole in in thlan sak nai le mai ti ro chale mai bul nai mi te adu sakhi achanga ya ne adu ro hlat te khwa mi du sak ai chan min du sak le thei deu ma na te ro chuan good boy han hei chwa ta ka chop noi mai tu na ka click aron ti le a chu me a hon te ni a e mai an te mai an kha ma se nga ting e kha in da vai ngal der mai nga ting e Oh, Johnin, hey, bakora mi. Oh, tiang bia kani ya. Eh, feel chin. Good boy, nge good boy. He ni zau chin le. Mai, Johan, zam nge an to le. Oh, ni chin na I complain te ka ar chato em. Hele le tamak mai iti tao nge zu ka shila wa engpo ni sila. Lao ngai thad in lao la ngai thad zel tu ra ngai la ti Johanin na. Dar som pan hele minit som thum pakata ni ya som pan hele minit som li tiang yuhun kan mang do na minit kwa kan la ne ya. Pathian fakna hla in kan lein oile do na ni larim rati zai kan ngai thla anga ani hianin min he sak chin ti hlaron sang

kan ngai thla ta kha min he sak chin ti hla lerem ruati sakani tun chum zai fakin hun chukan lo do tok don hnai anga sang hianin kapunian vokin sak pa in kan lo ngai thareng che unya oron ti boka ole van cha em in sapum don hnai em nge bulin chan chau o chuan good boy hi ron phur ta tel tel tel hong jik no te hin ei veng hai em ai the ti kan she ve chawa ron ta ei ba khore mo ka ti kha tel hong jik no chu lo ni hi tel hong tak hi chu ke ei ngai cha la bo mo tel hong tuiti deu deu hi chu ka she che wani ke ma pon chuan izai lo play la sang boy ron tia ke ngai te hianin ka zai hi chu hei tia life ka ron zai te ni lo chan do om mai lo radio radio ai cha mo ka u zai kai nen kha ni lo ngai pon lo mon le otro ka ron zai zeu zeu chin kha tun chum chu hei ko o hi a feedback lo wa a fit thawa ma se he zai turang mm ka chang karon phurcha alawani chu ka phurchang karon zai zeu zeu wang o chani na kan hun kharna tan tbc zai than puya za hi karon thanga amane ki ma min sha ti hi in tan lao lao ni sila helai la lian moi pa sorry na pho ani a tun chuma hun min man pui tu te message min thon tu zong zong te good boy sangi ke ngai te kho sing sang pe vi gung te jela za ma meng moi te a cz te in tan lao lao ka hlana ti chuanin hun te kan la mang ho le do na dar khale mini som nga a karon kir le do na ta chuanin hun te kan la mang ho le do na ni o ti chuanin hemi to ta hiani na hindi la kan ngai thanga rj zwal boi haron lu do na ni ole hun manwan phot ole o

si Zitaran na nga. Good afternoon, nilo. Lan hi tuan volume down sok sok ngay chin ran tiya. Si Zed low down rare so low up mol mol ro. Kabil tat doon seo. Oh, good boy hiyanin. RG zwal boy min ko chuak le tangeng nge emi dang bula ka soyang khan zing dar nga bel train na ka thuka dar som bel a kro lang man sawa tlaithar ka tlaithar ka hon nual me ron dia eh kai tlaithar ka ka dong ve thai ring ania o eh he thalak zong song ne na ron thoda ai nom me lutuk nom me lutuk o ha pi berne na ni mo aban nuam don em good boy no tenen holiday in bahan mang nuam em kapman chak dan berinin mangani hi hun nuam deulo mangru o mani mani thlai thar nge me tu nai khovera thlai to to te lulen mani thlai thar nge me in han me the hi ui in van nei lu tukin om ngoi ngoi ni om chuanin ke ngai te aran lang ta tarzan te chi la kha in nei mrj zwal boy in nei chwal lo play la ron tia ane te reng me tarzan te te chi lo po tarzan lo chi te po kan nei o a tarzan khai ngai thla chang ni deuh hian ka sia a chuwan chuanin lunglen kai tho

winter sind lagen ngaitla ang ti khani message camera ton mol mol ro a le he lang e making a there on tlan nge me hi kan ngai thlang a chuan in la te po kha thlan zel the ni message te po kan chiar zelang o tru alak a kar lak lo ate chali sunte he tarzan ye request aaya hai ke ngai te ki aur se ye aap sab ke liye.

Alright, आपके मैसेज की ओर बढ़ते हैं. King ate the hand there is in la here na billing a belang in kamanga itina atun on night the kids well by hand so if you had the ula jail zamale ke vale tila here and run anron tlakle don dare si anron tlakle don dare si la varon tia tarzan night sanin ah han e han le wak ngei na po hi ka se chuang lawa o ka manga i che a to z ti khan di top me ni yan ka sha mo at siyang viaw hiyanin kasi maya si zeta hiyanin RJU o hika o tat sak tasya o sak deo neve hika tsak trin bazigar flim ikali kali ang ke ka ngay tlave tung ilaran dya eh kay kali kali ang ke dito so ilaw lao mi imidum tak tak te katina niya amay rozo si zeta hiyanin na tong fuwe deo niyang ron tlang tlat may boksiya Zan, memoite hanin zoboy. Good afternoon, narantia. Good afternoon, MM. Oh, memoite ya. Tahi moang hal. Kameng moing hal. Vek yan kasha iron lan hiswanin mo. good boy hanin. Mani tilti. Ve chate po hi soi ve ilami poi kan soi lo nge nge lom te rozwal poi fang ma ma zile don fo po par chwai to ne thai dang po ran ti a ni e mi mi chan chin soi ai chan in ma ni chan chin te po hi soi la mo kha kha e nge mi dang poi kan soi lo nge nge i ron soi di khop me e chuwan chan in kan trong kam te hi iron soi na ki ya chuan kan soi is iron soi na eng a cha kan bel ve lak du ni chuma mi poi soi ai chuan in mi poi soi lo hi a tha soi soi ai chuan in soi lo ngoi mei hi thin a tha fo tin ngai thla tu tha ni te po hi a eng a tha fo zo ga ni a te ro oh ke fa la hian in RJ as well, but when hitting a video, real, the Peter Cedar in Moyan, Minvi, Roddy Laron, Sakai Tantan, Mega, the room, Romerantia, Kival, oi, over, look, it yanin, next time, Midangaran Chunga, hemi message, to he for what, Lenga, Tiang Vail, Kani Don, Yan Kashia, Moiron, Tivail, Dan, he, Engle, Cole, Eng Potsuni, Sam. Lamoy tak may inon tlan ka kan ngay lado na nga ta tsuanin bazigar la he ta si zetan lung dum tu meng dum po tsiay kaka ka apwal khanin kan ngai thalo na ni chuanin tu na message miron ton tu sms ton tu zong song te tan khanin kan ron thlan sanghal bonga nga hemi hun lai hemi bazigar film hitra sharu khan le kajol san na khania 90s thowel ami kha kajoli la khan la hang ngai no be mm hun lai khan la nil zuye tra an mani mi thareng chu khan ka lo ngai thalo nya te chali ham sunte hai bazigar ro bazigar

0: tun trum hmeichhe pual huna chuan naupang te leh tunlai khawvel tih thupui hmanga thiandun ti ti kan ngai thla anga hun rawn hmang tu tur te hi si van thangpui leh sil tanpui tlang nuam field veng ami te han ni
1: thiano ma chan i awm maw
2: mi
1: tunlai chu thil ve deuh deuh ka nga maia chumi zinga chuan naupang te leh tunlai khawvel te hi zil ruwa awm lian hle mai soipui tur hi ka duh lutuk a ka rawn kal tup kan soi dun dawn niang leh i hman em
2: man ami ang chu boi viau mai la tia kai pona ka ngai poi mo zong tam sei pui tur ka lo ni don te chu ba lom be sei la
1: ni
2: ti zong in nge ma kan la ka
1: ma sa in kan soi tur thu pui hi a poi mo le me ya thu pui poi mo le zao tak soi tur tam min soi sen po ani don lo ba ri ru a poi mo kan ti zol te chau kan soi don ni ya
2: a ni e poi mo ti te chuan sei ma sa la ke pon poi mo ti soi tur zo ka nga me ya

0: Tên sợi chân mấy ngã nâu bằng tên lệ tổ nai khô phêl hẳn tỷ hiên. Cần nâu bằng nai á, khô phêl nền cho anh ảnh tổ lâu hế mấy á. Kỳ ni nâu bằng nai cần xét ngái lâu. TV, computer, smartphone lệ social media tỷ tỷ hi. Tổ nai nâu bằng tên bòi bùi lệ nguồn cài xoay tú. Bởi tỷ thị anh ta em một tỷ mấy tổ thị anh ạ. Cần sợi mất sạc độ cho tổ nai hôn ạ. Nâu bằng tên tỷ bòi tú gắn tỷ đó nghe nâu bằng tên. Boy pui kan ti sok don chu chu smartphone mol hi ni in ka sia smartphone a hian no pang ti chaw ni rovin pui tling tan po en to le mu chak zo in kim a om ti thei ani a no pang chuan an nu le pa pi le pu ti phone hi an chu pui a an chang chot ringa thian chen kha ti han phone ti po hian an lo chang de china heng hi angai mo om ka ti a an ni la hian no pang om te nan tak an mang thin bok nen nau pang te po in an du du in an met zat zat thiam to le nga la he he entia han sho tur nge ti hi kare ru a hian le ana han ti wang ai na ka se se ro wen chu kan soi chiam mai don ya
1: ya ke po hi hi ka ngai mo khop me ya kan tu te po hi ni thawa a pi phone ka lo in an tia han phal lo ilan chapa khatiang vel khan ya chu bang chuan in ngai poi mo ngai ngai mo ngai ve to khop me ya hemi phone en lovat le om cheidan te po hi kan zir hi atul de in kasia chu mai ba ka tan thil phone poi mohan phone ila an lo met to pa phone call poi mo te po hi an lo reject sel te hi acha lo ka tiria me heng te po hi nu te po hi na bik takin nu ti hianin kan zir tira phone te po hi an kuta kan da tam lo hi thariya un kasia ni
0: ani ngot mai cho e la ya an han phone an han in lip phe hi cho hi ka velu to ka kan now te phe chu ka haw le remot thina ati tak tak thei si lo hi han ril ru ati som thin in ka sha a nu tam zok te hian an fa te chon pek lai phone in ti ran ching le bok hi ka ngai mo khop mai kan now te ho po hian an chinga mithiam te soida din nau pang min cho an ei lai thil dang le phone te an en chuan an choi kha an ngai to mia lova an si sel na tan po thalawani an ti le nga la chu vai nau pang te la nei ho nu te hian phone tel la vin cho sai ngam se ka ti thin khop mai
1: ni khop mai kan tu te pon ni tholom cho an ia phone an en lo chuan in chon e thadu lova han la sakila an chapa an thin te rima heng te po hi ka ngai mo lut tu ka chuwang chuan in henga hianin nu te mo phurna sang len ka sia i phone en lova choi kan zir tir te po hi apoi mo hi hi an te te tanga phone manga i engkim ti an tum chuan in an nun phung ka khailang dona chuwang chuan in phone hi a poi mo da poi mo bera hianin nei lo ta ngam sila an pui tlin no chu thu than ni sila an tet lai chuan in e khang kha chu i enge ato khi sia chak thariya un ka sia ni
0: hengi an tet lai kan sim tir lawati khoi dan to kan zir tir lo chuan i an than len hananga har sa tul tul don ka sia a chu chu lom ithil soi chu kalo notice pya wasin social media lam han soi le ta ila tun lai social media chaklu tuk hian kan tu le fa te hi kan control angai hle in ka sha thil an lo soi ve wak wak te hian an share lovin thil poi an lo soi ve ringa tun na ya chu tia nga wa nga man tok ta te po soi tur anom to in ka sha a an thil ti eng po hi nu le ba te tan po kan share pui ve zel hi acha le anule patian hetiam kunga hian he kan strika kan tule fa te an om dan zong zong he kan sha pui ve ze he apoi mo in ka sha a chu wang chan nau pang ti po hian kan chi ka ni kan strika ni this pin a en kol kan tu ni ti hi sha se an sha the na tur hian tan la ila acha le in ka sha
1: ya ni kan ka ngai poi mo ve le pakhat chu ni chin dawa kan soita ka khan in i smartphone hi kan nei til malu tu ka moni o ti de ka ngai to ani
0: chu chu lo
1: pol som pani ke han in soi ve la kan nei lo wang ti poni mi thia i pol som pani an zo ma hi chon in phone hi kan nei tir phal lowa han nei tir lo som pani an pas no a chau yan in phone hi kan nei tir kan fa te hi chon a mara chu tun la ya chon in i phone mang hian in lekha te an lo zirna satwa bang hian han nei tir lo ngot thi a chi lo ve na chin hi ama chowa chuan in smartphone an nei ni poin a man dan tok te po kan thiam tira i a khal hun a khoi hun te

0: tho huna chuanin an phone te da lekha zir huna ten phone te da an lekha zir zo hun all an neya akhal hun akhoi hun phone khoi hun te kan siam sakte po hi thariya un ka sian chutiang kan ti lo chuanin kan fa te hi kan control zo don lova an te lai atanga engkim hun bi ne kan ti tir hianin an lo than len hua po khan kha kha an than len puya an nun bong tu tana at thalu tukani chu phone ringot lo po an nun dan sim siwa hianin khate ang hun bi nei ti hi kan zirtir ngai ka sia ngai ngai dan
1: nya phone man chung changa hianin te ma buchit lian ve deuh hlet to ni khosi to ang hi chu an phone man hun chung ang ti siam saka khoi lo thei lo an ni po in control ila chumi huna chuan chumi hun chung chu i khoi nga chumi huna chuan ni da ang ti a an lekha zur huna ti an da zat zat kha chuan ala zia in ka sha a chutiang ni lo phone ringo tein om tlei an tum hi a poi ka ti a an lo thang lian ze an zir lai a in computer games te le social media te an tui pui zo ka chu chuan thu oi lo na le nu le pa za lo na le lu lul na ti te ang lu an lu lul tol tol chen phone mang na sa hi ti hi asia tani experience to atipo tin tun lai no pang te an shop lutuk mai te hi ave om me ma kan hun lai han ti ve khang lang ila har san na eng eng em te hi kan tok na save me ma ma se anxiety depression ti ti kha an kan che ve la va kan ril ru ha na ti kha are ve le me ya tun lai no pang ril ru ha na eng em mo an ne chuan tun lai no pang ti han ril ru ha na eng em mo ne hian thil thalo ti du na te hi an nei thuaya ru hlo ilawa te an tlan se ma hi apoi tak zit ani
0: nya chin khanin ka soi zau ka soi zau ta cham lawa i soi tur chu ka nga khop maya i no pang te an ti le ti lo tur chung changa te po khanin ei soi ta mangai le me ke ni no pan lai anga a khati anga ti su ti ro an ti ngot the khan lo tu nang lai khovel chu alo dang lam to a chuanin ei an om dana piang kha tha ti puizel kha adik chuang lawa ha chuwang chuanin saithia maharama se an hun cheu zela khanin an om dan tur ati kha nu le pa ti khanin kan ro hman puya nu le pa tin kan fa te an han sadna te po kan siat tiam puya an han sadna le an mang an ten ril ruhana te kan ne na an saithena tur kan om te po kha angai ni chu nu le pa te na kan fa te kan kom nge te po nga ya kha ang depression iti te anxiety iti te po kha nu le pa tin har sadna an han sadna te an ril ruhana te inge problem man nei ti te an kan ne an soingam tur nu le pa te po kan in hon ve anga ya tin khang ang an chunga han satna lo thleng te po kha kan sia thiam pui kan fa te kan chi ke nga em em ya chuba ka hi tunang lai chuan in mi thiam tak tak te an om to he clinical psychology ti te po mo khatiam te kha
1: pui na chang sia thi ti ro
0: khatiam te kha pan na chang sia apoi mo a chan ti ra pan chuan in khang an han satna zong zong te kha a lo kyang theya tin chuba ka ee atan tira phejon ti dam kha ol samani chu dam doi phangte therapy mo khatya ang thu tha tak tak an ngai thlang mang te khanin khang an anxiety an ti depression an ti te po kha ti dam thei mo alonia kan in veng the ni kan pum pil theya tin khang awanga iril ru ha wanga in ok lum ta te dam doi eng eng mo rui thei thil lo ti thin ta ti po kha an omani chu mo khang ang te kha ee alo om lo nan om ma in ti meang nu le pa ti hianin kan fa thi kan chi ka an nu chang te kan ena enge har satna an nei an chian te a har satna enge to a musit te nui zat te an lo to anga khatya ang ril ru in kil to in reng reng khan an omanga khatya ang awang khan in rui thei thil te le enge mo ma ni in mu hniam na te kha mo an nei kha chuan khatya anga te khan in nu le pa te khan kan siat pui pata clinical psychology ate ta eng eng emo mi thiam zo te pathian thu lamanga ti mo kan pan pui atong thai na den ti po kan din pui kha an pui mo len ka sia khlai te kha sei tur ka ngal tu ka mo khatiang kha tu nang lai han an tam to lu tu ka ni chu mo no pang hi han thian te ne angan nei ve lo ba nga i har satna an to te kha alo tam em em mai ni chu sei tori nei ve che wang han sei ve de khalai de kha i chil le lok tiang
1: pathian ne na kha tiang anga clinical psychology te kan pan pia lama kha din i pathian ne na thlen na chang shiat kha pui

0: Mohen ka chanu le pa tan po mo ge ma ni mishing rung di chuan kan sol thei chin lo pathian chak na tel lo chuan pathian engkim ti thei ti hi ti tura hianin kan da thiam te po hi atulin ka sia a tin bible kan han en re re po hian pathian hian no pang te lo da poi mo zia hi ka tia bible thu fing te han chia ti hian pathian hian ni no pang te a da poi mo em em ani ti hi alang chiang le a chuwangin no pangte kan pathian berina da poimo chuan nu le pa te hianin kan da poimo ve nge nge turani ti te hilang chiang ka se thina fanau ti hilal pa la ka kan ro chan an ni a ti min sila thu fing te bung khom pa kwa cha som pariya ta po khan be se om ala ni line if a pa chu thunun la boral mai tura ngai su dani base omani lai hi omani antet lai thilan chat thiam to si a pathian thu kan tu tam te hi angai lutuka chutiang ani chuanin an boral don do ni ma se base om to lo hi an omani he an than tlei rol swa ka lul an han nu lul chawa swal rong bol ringa tan kal chuan base te hi abo tu em em ma se pathian tan chuan ti thei lo kha om chuang lo ba chu wang chuan base omlani lai fa pa chu thunun la boral mai to rangai su min ti a nu le paten mo phurna kan nei na sale ani tin thu finga ve khan mung som ni patum chang som patum ma chuan no pang thunun tim chu tiangin voma la thi don si rawa tiangin ni wa anga ti chuan se ola ta anun na i chan chua kang ati bo kan i chu tiang man he thinglang bia la kan online kan ti ta dei la e kan chian chen ka ti chuan ka fa hi kut mor pon ka la khoi lo an ti a ma se an sual e mem si a chu wang chuan in e pathian thu berin if a pa chu wala ati a fa te wak min phal saka an lu lula an sual na na a e khami an sual na atanga e nun kong dikan zo theina tur ani a pathian ne na kan sual na tur theina tur ani chuan e wak te hi she lovila an that na tur ani chuan tin ka wa ang che kan ti chuan kan wak ngei po khang hai ka se chin ni chu sem hunna tanga chan chhuana ani ti tlat ani mai bulin
1: an ro koi mo an taksa an jil ru thlanga chan chhuana tu chuanin sem na ka tiang kan lek thunun na kan lek te khangai ni chmo thunun na hi anin e anas lat taka khami so la kha ab na bo thia so ma chuanin kan thunun fa thunun lo kha mo fa thunun lo chu eng tin nge nu le pa tan chuan phur rit kha an lo ni don ta ni chu kon fa te kan thunun that na na na chuan nu le pa te kha an lom tur kha kan lo ni ta fa te an do do kan ti ti ra an sa ye piang kan ti ti hianin nu le pa tan phur rit ani a to pa e nun kong dik lo te an lo zo do bi kan ni chu kha tiang a do do atal thir sia kha te ang sai tur kha kan nei no la ni chu mo nu le pa te na an fa te control lawa an fa te an dal le mem na hun ri chung kwa poi an nuam ngai lo fa te lan da chung kwa i mo nu le pa e pa in a rawar el na hun ni lawa fa te na rawar el na hun reng reng chung kwa hi chung kon nuam poni lo in ka sia chu ban chuan in no pang te kong dik ka swai tur hian in nu le pa te hian in mo phun na sat tak kan ne thei top kan chonga ya chuan kan ril ru a karil ru lo lang chu Abrahama boinu hagari ne na khan pathian bantir kovin thola no pangkha kai thola ikutin chelro genesis mungsom hi pakhacha som paryata khan lautia kan tu le kan fati hi an kuta kan chela kan kai swai hi atroli na poima em ema kan tiro tiro tiringot lovin e kan ma kan swai angai ni jmo hi e itiang u karu chumi khami chu tiang chu tiang kha tiang chan tiang u kan tianga e na tho tor ampon nu le patin ma kan swai chumi chu tiro nang chu tiro khati su ti reng he no pangta na lo ni nom bia
0: an lu lu ba ha ing ka sha tiang
1: chu ti su khati ro ti reng ai chuan in tiro e karo chumi chu tiang mi kan tianga kan ti zong kan in fiam don nia chumi zo chuan in kan leng anga thil te kan e heu don nia han ti ti khan no pangkha no man lo ti ve ni chumo ti ro ti su ti reng ai chuan khati anga no pang te kha kan han control khan in kan han kai swai khan in no pang thunun te kha an nuam be kan ni chumo no abik takin kan sei jaw le du chu abik takin han te fashani la kan sei jaw le du chu kan e nu te pa te hi kan tru lu to ka kan na te han mo kan fa te hi kan ngai sang man lo lu ka chu ba chuan hi kan sei ang khan in mobile phone te han in kan om tlia thil dang kan ti san de ya kha kha an ma ni ya an ma ni khan phone remote a in om tlei tu tum na ril ro kha lo tu ta phone kha in om tleina mo an tia phone tel lawin naw an oi mu thei to lowa tun ma ti chon phone om lo wang khan naw ti chu kan han oi lop lop an mu maya tuna chon I naw an oi mu don pon phone a la ten play kha mi ni lo chan naw ti po khan lo mu chhu du to lo ni chmo tun la ya chuan chu ban chuan thili kan ti than da nang ze lian thili a local awang hianim e phone mobile phone ti po chu han soi le tai lang khami wang khanin no pang ti po khanin hi han sat na sang sang ten lo to pa phone hi a thalu tuk lo ti miang mo hi ma tang kai na chan chang kai le tuk amara chu an te lai hi chuanin e an la ta hian om ti ri la kha kha se chil tam lo ila se tam lo sila ti ti po kha karil ro han lo om ve na salu tuk ani chu mo tin e thil ti don reng reng in a ti ro ti su ti ringot lawa an mani kha pai shwaya ma la kuya e ma shwai se li apoi mo via in ka shani
0: ani kop mai isoi ta ka chon isoi na eng chang khan in karin ruwa thila lo lang ni chu he kan fa te an te la hian in he jing tong trai he hagari he na van te ko vina soi tho la no pang kha kai tho lai putin chel ro ati hi e karin ruwa lo lang thar ve tla ta kan jing tong trai a te kan kal puya kan kai dem dem pakhat kan po pakhat kan e kaya khatya nga kan enkol chho thei chu zong kha chu no pang kha e enge thil dang kha an ngai to lo ke ma ni nu le pa ti kai soi na ang kha nan o mani chu ma se an lo pui te nan ro an lo len hian du san an le hian a boi tha kan mai ma se kha kha an te la ya jing tong trai te kan kal puya e he an an u nau ang te thu thu von te kan von tira khatyang anga kan kai soi sa sam ka chuan te ma ni a chuan e pathian thu hi an thin lunga hian an nung ve in ka sa chu te anga ti hi tu nai kan ram nu le pa thian a poi mo tharin ka sa mo chu chu I soi ta ka chuan chu chu kan bel cha ve le du ni chu
1: soi tu dang nem kham hi ni lo chuan ni re tu na I soyang deuh khan in biakina kan fa te soi war ti te po hi poi mo lu tu kan I chu mo I sunday a hian in an in khom ani me ya I chen chu sunday chanu lama ten in khom ta zan lampang hian soi ta be gela sunday hi chuan in chhun lampang te chu no pang te po ni khom chai me men zan lama hian in no pang te hi in khom lo tur anga han ngai na hi amani kan no pan lai han ti ve khang lang ila kan no pan lai chuan in zana te po hian in khom nge nge tur han kan ngai to pani chu mo ma se tu na chuan in zana hian no pang te hi in khom tur ani lowa hian ngai na nu le pa pun kan nei do
0: ni ta te no
1: pang chu su sai lo mo I zan lama hian in fa te in khom pui hi an tlem tu tuka chuan I nu le pa te po hian in kan in khom san de a in lama khan an lo ama enge in lama khan kan in khom hlan in an lo ti mo kha kha kan shat pui to mya lo mobile games an khel nge computer games an khel nge enge le kha ti kha an zir don an zir nge zir lo enge an phone ina ti khan enge til chalo ti kha kan in khom hlan khan kan shat pui mya lo ni chu chu ban chuan kan kal na a pia nga hian in thei sa chuan an la tet lai chuan an len to nu chuan in kan control thei lo kan ti to
0: mo shwai thei to lo mo kan kai
1: an la tet lai chuan kan kalna phoiki pa hianin swai ve zel thilam bia kin chawlawa po mo bia kin at po zan lama ti po swai zelila bia kin lawa po hianin athe sa hi chuanin I kan kalna hun apya han swai te hi tai maila kan kalna a chu chu kan ven theidan deu pakhat ni ten ka sia mo chuanin I nu le pa ten hianin thu tha te kan sil tam hianga e me me ya e nule pa za dan te poi khangai to na chona omani chmo nule pa te po hi za te hi mal som don na ni di te po hi sia ila e sil tamila dam reina tenya chuanin ringlo mi te po han nule pa ti an za thiam e me me e bo khupin chi bai han buk lo chok mai ni chmo chuan chuanin tun lai no pang ti hanin ai upaza te nule pa za dan te khang te kha an silo taria win ka sia ni chu so ban chan ke ni christian jok si hianin nu le pa ai pa za dan te hi e kan in sir tir thar le a kan ti hu a ti me kan sil tam te an ngai me me ya tin e mi chen khat nu le pa thu oi lo ba nga nun tha da hi ri lo boy tang ta mo khat yang te kha nu le pa nga ma ngai lo te kha an lo tam to me me a chu ban chan in nu le pa za ti po hi mal som don na nya dam re na bible pa na lo tia he te po hi kan sil tamangai in ka sia
0: ni kho mai e khlai kan sei lai rau rau kha nin in khom chung chang he ka ve e me ma e ke po e nga ting e mani a po thu sui du pakha chuan in ngatinge zana hian naupang inkhom tur.

0: turan om tak lo nu le patent kan in khom sanana upang in khom lo dura kan ngai hian engen ti ti kha soi tu nei soya khan ka se chwa kan ni chu chu bang chuan enga tinge o nu le pat po hian lo pang hi in khom lo dura kan ngai ta he speaker pakha chuan fil chiao chwa va in khom hi chu ral ral na ni ti hian le ni chu mo no pang tel lo min noi nak in kan ni tura ni tun ma zong zong par kan no pan ai pan no pang te te te no sen te pon kan in khom pui china khatyang khan ni to lo va chu wang in sabram a hi kan ang don to inform turan om lovan bia in te po sin ni maholan mang ti ti ang ti hi kan hlat to lumin ka sia sin te chu hi mo chuan e tin bia ina le sikul lama ti han soi soi tam ni se cha in ka sia a he zir ti tu ti po han ve ya ni se mo tu na ya chuan wai me hola te in bo kho ma nung chang mo in zir ti na ti hi a om to mang si lova chu wang chuan chung ko a hian na se takakan injir tir hi atul le zual hle in ka sha chu wangin tan kan lak na tur hi atam a soi sen poni lo
1: nya ani o kha khanya soi tamangai lu tukani chumo e tun nam khan wai me hola nung chang moi han injir tir ti angte po kha om to lo wang hianin in chung kura tihan kan soita mangaya biak ina kan soita mangaya sunday school ate kan jirti tamaya sunday school zirlai zir ngor ngor lohyan no pangnung changti hi ahun anya kan ko khom thei tamber hun lai ti me ngo sunday school te school te hi nung chang moi nung chang thanu le pa ayo pa za dan kan in jirti na poi mo lu tok mai hi anya chuwan chuan in hi lai ta ka hi kan kan sia thia mangai em em a chuwan chuan a hun le mun ha san pa han siam na a um to lo wangin sunday school la soitama bia kina ti po soitama in chung khura ti po no le pa za te ai u pa za te mo nu chang moi te kan soitam lo chuan hi kan tu kan fa te hi nakin lo ga chuan in kan nge kan ngam lo wanga mo i annun kha aral meng ti hi alo me me
0: um deone tin thu dang le deu nau pang thunun chung cha ha hian mo sei kan du le chu nau pang ti hi len phal lo kan ti a an len lui ti hian he an thun oi lo kha no i len lui chuan ka wang che kan ti a an len lui a kan buak le si lo chuan min thau lo tul tul do na chu wang ka wang che kan ti do chuan buak nge ya ngai ni vu nge nga mi la a poi mo leng ka se to ni kan pathian thu hi an no pang thunun tur he min ti tat bok si a chu wang chuan kan fa ti kan duat em em an nat te hi kan lawa kan vu le ngam lo kan vu le phal lo ma se hi buak ngam hi a tha in ba sia ni mo
1: dik chi a tro chuan in i ke bo kan fanau ti hi kong ti kan zo thi nan tong trai na ne na uluk ta ka kan enkol te po hi chula tun lai chang kan na le social media ina na pangte swai bo mek na hianin nu le pa te hi kan hara thei to pa kan tu le kan pa te kong dik lo an zo na tur la ka hianin ma kan la ka an kong dik lo zo mek te an kong dik zo chho mek te po ni ti la swal lawang chunga te po chuanin chan kan la ka lal pa chak na manga kong dik swai turin thei to pa e nu le pa pi le pu te hian chong chai na ne na ma kan la ki chul ria ang ka sia ni chu
0: ani khop mai e thil dang song so ai po hian pathian thu a e an ma ni a hian chi kan tu hi poi mo kan tu le fa thi nau se na ni lai chang ti khan han soi ta dai la e chan kan la nga la ngai ni chu nau se na ni lai chang in e nu te kan pek lai ti poi nau te hian kan mai a kan mel te hi an en kya thina ngun takin chu wangin ri ru thiang hlim le mangai na ne nu te te kan pachin tur alo ni a an lo thang ni an ze la an share le an min mo pathian nu le pain mo pathian kan da poi mo na pathian hi number 1 a kan da na hi he mu tam se poi mo e me min ka se boka tin chung in khom bi chung ko mai cha ma me amit tur ni lo anung reng tur ni ti kha thian thu kan hua chu wangin e chung ko mai cham mit lo kan von nun tat hi apoi mo le in ka se boka a chan chu chung ko hi ko san ma sa ber ani a no pang de pathian piak na antil na ma sa ber ani a pathian thu an sha nam sa ber le tong tai le fak na la an mel sha nam sa ber ani a chu chuan an nun pui pum pui a siam tha the ya chu wang jan chung ko mai cham hi a lu in e kan ti nge nge hi anga ya tu nai kan e rama hian christian chung ko kul hi

kan hla ngai thla ta kha pari zon ti hlani a zair moi huna kan hla khu hon na hlani a tini mohini tha pa ani ran sa to kha chuan si zet hiani na a fm zo huna ka bazar zwayang tlakhang tur le angai tlat aron tia o eng tak le don chen ni mo o han tlak khan bela hi chuanin ke chu anjam hi tui ka ti pera kum tuan point me la anjam hi chu ka ne la wang ti be kha anjam tui hang hi ka du to ba mo ching chip no lan phe hi chu mo tlu khin nom lo reng reng mo kha kha ni mai chan aj sang nyang i play le tur kha no la mel cha ro zi nga ki tan o ran ti a ole ro zi nga ki no la mel cha chu tong ye na ka nu ming ang cha nya ro zi nga ki chuan good boy han e kan khek ti ang hun hi re lao sia ka chai chwa fek na chan a uyom ka ti langai thale photila tomi el pa chaw zai ka ngai tha nga shing dup ka tlo ti hlaran sang pi kung te le si ze tang kan hlanang e

ngay thla ta kha hring dup katlo ti hla tomi alpa chwa sakani a ti chuanin o tomi hi chu fu chiang lo mo ti hla chang ti khang kan chat la em em kha ania tro chuan message kala chhar lo ka charanga dar ni alo recep to box si nen minit nga minit tru kang ve hun gan la ne ya kan hlanung tur te kan ngai thlak te hun chho le mai dona tun segment b khi chu anu nong ber segment b khi chu mi zawa hianin a rei lau china dar khat le minit songa changa dar ni le minit nga hini wang hianin kan zo thwai thwai zel ani khatro good boy han rgcs kalola om kyaw aran te van felta me che hun po ka ngai thavek tun lai me che hun hi an thu soi a chachin khop mai ron te van fel em em nya me che hun a hianin thu soi chatak tak te ti ti te chandun inkom na te khatya ang chi kha thu soi chatak tak hi ron chwak china mi palam te kha ni na ka ngai thape lawe me che soi chu tek te khain lo ti dai khachan anwam don lawani mo ma se nang chani lo hlut thiam em em a alom om le ingkhia chuani na bi kung te hian e inu elo mi dang ro jing kha ki kalaw she le nem shing duk katlo om jan jil ya te le ron ti ka she lo reng reng kung te nang bang han han han sai phya zok te le nang i thiam tur chi tak zok ding ka sha chuan si je thian twang takin oran ti boka ole ka van lom em twang te bakho the nan du sang na min hlan te hian ina assessment hunung berai chuan anwam em em chin ani de chuanin kanin ton le ma lo chulawin en gol cha in lo limin lo dam ula pathian zara kar le lama fm zo ai dam takin kanin tong le tura be se la o chuan lim takin om tumi la midang tan ma son ani tum bokila ai tiang khani na shing nun hilim takaman tlan tumang uti in kanin soming kanin cha mol molani in rgcs sang te kani a tuna hiani na zari moi huna kan langai thanu nun ber tur kan ngai tha ang ti chuanin bye bye khakati to donani hun man nuam ule ti khang kan hanin tha anga tar ni le mini nga hian rj zwal boi ron lu tanga chana to be ra hian in rj te te havina atnu kha in ron khar don ya o hun te kha in lo man pui le zel don ya ke chuanin ka tha phot cheu nga hun man nuam ule o kan ngai thak tur kanin thla la hla tur hi ka phu lo che ti hla ni a ti ni mohini tha pas sakani a tun chumbi ka hun min man pui tu te si zet vi kung te le good boy te in tan liao liao ka hla na ka phu lo che ti tur hi kan lo nei ve reng em ti te kha in zot pa ila kan ngai thak pa ino in tan ka hla ne.

lunga ba han tiling vong vong tak e mamu da kan sing nga rui rui me ni o si se ta hian in game skill pa in lo ngai thalom ku zung pu in de lo ni hi ron ti ange ma chun pa changa patling game skill lo boy mm ni o lb ren thi hian in rj as well by segment ma sa khan ka boy de wa ka lo lut man lwa jawani film lai play khan nal hi ka ti lut tu ka chang tu nu kha ka star lu tuk thi na film ka voi kwa lai ke manarem chuan pehla na shakhalo ti la ron ti boka e khai khai khai lb ren thi hi lung leng ani hi lung len kan kai thau zel turanga.

tuna kan ngai thlak ta kha chanchin thar mi day news mizo tonga chiar akashwani fm zo oiza point pasari atanga pon chho ani

0: ra theka ah hian hemi bel tak siam kan an ti ho hian sang khat zani hi an lo tlang pui mi pa ngai chon chu chu kan in chor dan tlang pui ne
1: oa ani chuanin heng in bel siam te hi i in siam hi in shal chop nge order sa chawin siam
0: a market a hi chun a zio mang renga kan siam top po ma order kan siam chang po ma a shal na hi chu kan van ne a shal na chu um bereng mai
1: o ani chuan in khang a order sa ang kha khoi chang in nge an run order lak pui
0: order hi mun sang sang a chang chuan barmalam te manipur assam tripura chung state pathum le foreign pakhat vela tang hian order kan la deuh ber
1: ani chuan mizoram pon lama order atam jok tin ani mo
0: ni chu state pon a kan phun chuk tam ber
1: e o hey bar marama te po mizoram pon pelin hankal maila in bel hmu tur a om furdo na lomom hle mai ti ro
0: nga om ve furang
1: o ti chuan in nikhata hian in bel engzan nge inshal chhuati hi sia ta chak omriau me tlang puin a chu the chuan
0: o ni kata kan bel siam tlang pui hi bel som nga bor hi kan siam tlang pui a ma se kan sral chuk nga lo dewa a hlom deuh hian kan kal tiu tlang pui a bek som te kar ni kar khat te an da khola kar ni chhun te chungo chu hlomin kan tiral le tlang pui
1: ani chuanin a hlom ani kha chuanin a thok deuh don ti na ni mo
0: a thon vel te a hlom khat dewa thila ul sam dewa a jiom de
1: o ani le engtin nge a thon da na khanin engtin nge in han thon uluka ngai don sia engtin nge in deliver dan kha sia ta cha kom riau mai
0: a thon dan lai hi hami kan bel kanan chun kanan not zo hi buara kan dan pika kami ka picking maratha de ulai king kanan te chungau chu he ta tangin pick up vela kan thon tla a chu ta rang chun cook night bus capital kan ti ho ku ho ku anan lo phur koi vela state thana kan chu chu kan in thon chu dan de ber chu ni
1: ani le in thon na ko nga nga te khanin bo chin te emo i akal ko nga khanin lo chi chin te om ve chi nem
0: bo hi chu kan sevak lawa ma se mutria te na andim do lo deu an soi te lo cheve deu te chu om ve ju ju
1: kha a chia kha eng tin nge in ti chin a lo khul tu te kha ni a discount te khan lo dil ve chin che wem
0: discount nang zong chung kan kal lawa a yang te kan pe ve le mai
1: ani chuan in atharin sia ma ti khan in thon le chin ti na ni mo
0: nani deu be
1: o ani chuanin he in aizun na hi a theu neu lo he a mizoram mai ba ka mizoram pona te in thon chua katin a bak tong bel he alar he in ka sia bak tong lo hian in bel siam dangan um ve em a khwa nga zong hian
0: a khwa nga zong hian ka shrivyo lo dewa bel pangai tak hi chu ai zo la khon republic a khon hemi ret rot thleng kan an ti te thing chi sum te kan an ti hi chu an chung ve thina tuna bi khi chuan bel pa ngai siem hi chu ka shat chi lo deu an lo mai thei bu ka
1: o sia chi na chuan in he a khwa ang a zong phe chuan bak tong hi in lar em em a he mizoram mai ba ka mizoram pon te in thon chua ka shal chua na ko nga po a lo thon om lo ani ti ro
0: lau tu nom lem lau buoi nữa chứ còn tốt lem nào
1: anh ấy cho anh lau mông lem ấy ô tuần lai anh ạ hey bill thì sáng sáng te siam chụp ni lau ready made sa te tam to ni kan in chung bung ra te kan mu chuan in he mi zo pa siam ni lau bel chi sang sang te kan mu chi na i heng in bel siam hi a hlut na atla thia mi ni sia em heng bel a ready made sa hian
0: no nia he mi vai cooker vai siam kan an ti ho hi chuan a hlut nei chu titla niam ve de u hlek chu ka ringa

0: se kan van nei na pakhat chu state danga kan thon chu tam na hian state danga hian an la du ang ring view amana tlo ma wang hian kan product te hi amana tlo ma wang hian state danga hian la kala chu wang chuan helai hi chuan a lut na chu tla hiam deuh thoma se kan la ti ve thei thomai
1: Oh, state danga te in thon chuak nema tin mizoram ah hianin mizo te hian nge mang tam zok a state pon ami te hian mang tam zok
0: mizo te po hian kan mang ve nuala ma se nia state pon a kan thon chu tam ber wa hian state pon lamai chun mang tam zok tura chun kan ngai
1: ani le in be siam hi engtin nge aman hi in thiar dan
0: aman hi tuna hian thir te hi a to cho al hami a raw material aluminium kanan ti lai hi a to cho takhop maya kumin cho atang kan an thil hi an van chuan a to lam hi pan zel bok se kg a som kwa kanan lei thin nikum chowa kanan lei thin te ka tuna hian za somnga a tha chi chu za somnga ten kan le a inang lo nuai kan lak dan hi a thin chu za som ni te za za le zaman nang chi te pom to a ten khan a ret kha a tha dan a jiri me a inang lo nuai a a ret chung chang mi
1: Oh, kan zo tak zok te chu aret khami abela in siam chua kha aman zat pakhat man kha in shel chua na man zat kha
0: kan raw material kha alo to ve zel wang khan khami abel man apu kha atom thei to bik lo ta a to ve shit chit lo kha chuan a lo boi thla ka tuna hian amal ang chuan litara cheng za som nga hisap angin tu nai kan pe chu
1: a liter anga zong in initial
0: liter ka ja somma
1: ani chuanin enge liter in siam tamber kha enge eng liter nge eng liter dong nge
0: tuna hian kanan siam tamber chu bel set kanan ti ang chi bel te set kanan ti liter thum liter li liter nga liter ruk liter riat khami se ta kha kanan siam tamber chu ne
1: khang a liter te kha ti khan asit laupon amal ang pokhani shal thau ani chuan he a bel siam na huna kan omme ka tuna hianin bela in tiang ur meya atam boxia aman ruwa zong zong te ne na mun hi anuam bokatin e an thokha an thoklin ti asia ta ni khada hianin darkar ing zavi hinging tho
0: darkar ang zung hin ka hrit thiam chi alowa zinga hian zinga tang hin kan tran tlang puya kan na hi zing dar ruk dar sari chawa te kan an tran na chuan cho te kan an eya muang mar dewin choi kama kan an tran le a tlai dar li dar nga bora hi chung kan banga adar kar ang zong chi da ka ing zat veng e ko se chi lo wa chu hun vel zu kan na tho
1: ani chuan in lai thleng thim thleng ani mo in siam chi chi chuan in enge nang man he mi bel chung cha nga a shal na chung cha nga emo soi du in e chim chim han soi ta che
0: a soi du nya kan bel chun hi nya mizo te hi e mani thil siam e in ngai lut sak te hi kan chin te po hi po in a po in mo in ka sia kan mizo thil siam te kan ngai na ka kan ngai ngai san ton thiam hi angai ka sia chi ti rolin ke ni te pon kan phak to ka uluk le nai chang kang zo ka ma kan lak te po hi tu la chung kong a hian mizo te helai ram chung ami kan in promote ton helai hi apui mo katia kan hun local zel tura po kan eng eng ei zon na po ni se helai

0: ram chung siam in ngai in ngai nat ang te kan soi ngo
1: in lut
0: sak ton kan zira an ti chau ve zel hi poi moin ka sia
1: ole alom o me i hunte min pe ka wangin kan lo me
0: au ke ni po kan lo me
1: i kal zel na tura do sak na kan san ngal bo ka che
0: kan lo me
2: kan ngai thak tak kha kan radio palain pungir tluanga bak to ngami bel chung tu akom na ani a akom tu kha angela lal sang liani chaltang aizolami ani

Gan ngay tlak tak o fagru patian biram na uti la. Ron sa tuti kalal fi masay la uli apolte. Ani oli tuna at suan et sila nun siya mali apolte. Nitin kanina omring ang tse lalpati la. Ron sa ang?

Jwani Aizol achanga puan chwa ani voin ninga ni me nisom ni pariat sang nisom ni parukata na kan hun tho ni na kan lo thleng le ta a nga thletu zong zong ten zawain chebe ka buk ve ka cheo hun man pui tu cheo hi sizorin kimi kani a control room engineer duty hilal chwan zela ani kan program nei dan tutlang pui hetyang hi aniang tuna changa hun relo te darli le min somni a hian sap hla kan ngai thawanga darnga hian za remote ti huna mi zo leng zem hla kan ngai thawang darnga le chan via hian hindi hla kan ngai thau ve le thunganga daruka hian zai fakin ti huna mi zo pathian fakna hla kan ngai thanga daruk le min somni panga hi commercial advertisement spot ni in daruk le chan via hian chin chin thermi zo chok pawnga thla kho na hun kan neyang daruk le min somli a hianin sap la kan ngai tho veli anga dar sir le minit nga hianin life interaction program rj biak zwali hovin hun manani anga dar ya ta hianin chanchi thar lang sar zwa ngai tha in dar re minit ni a hianin hindi la kan ngai tha ang dar le chan via han sap lai kan lo le lenga dar kwa hianin chanchi thar lang sar zwa kan ngai tha lenga dar kwa le minit ni a hian zai remote ti huna mi zo leng zem hla kan ngai tha lenga dar kwale chan via hian sap hla ngai tha in dar soma hian hindi hla kan ngai tha ang kan program hi dar som le chan via azowanga fm go daily changa relay na chhun jamang

Hei, Akashvani, ei zo le fem zo oi za point pas sare changa puan swani in ta nar je bize te kala le le ta a min ngai khatu te tailam se bai ganin book masale ni se hunom tak tak kan mang chaw le nga message te ron thon le ta ola chaw metro ale tun huna chuan a zairi moi hunin bul kan chananga thiam chan tir ral te mal som tuang i fa nai le pc le rem ro ta te zai kan ngai khadon ani ti chuan dar ruka khan zai fucking hun nin kan chun zom le nga betsila rin sangi te le lom o matin pathian fakna lan sakte kha kan ngai thale don ani ngai tha tu te in te lo chuan fm hi akim lo re awa in lo ngai thau ve wang so wa helaya am puang the the kan ni kan ti de do anga ole zai kan ngai thama sabe ranga ane mi u ti lamal som tuang i fa nai sa kan ngai tha don ani kan la masaber te ni angin fm zo oi za point pasari ngai tha tu zong zong te intan kala ne

Ale tuna chuan thiam chan tira ral te zai kan ngai thang ani hian rin om min te la sa kan ngai khale do na ne rin om taka mi lo ngak tu te rin om na ngai poi mo a mangai na ko nga rin om em em te tan khan lan de ngo helai zo ngai thang u

kanei thak ta kha rinomin te la thiam chan ti ra ral de sa kane tuna chuan ka phal lo kan ti vele thonganga he la hi pi sil rem ro da sa kane ngai thatu jong jong te intan kala ne.

Hei hi a kan shwani a izol FM za oi za puin pasare chung a puan swani in tan arje bizeti ka lo let let ta a dun chum sek mena chuan za ya fakin hun kan manga nga pathian fak na la bet si la rin sang le le lom o mate zai moi tak tak kan ngai thau do na ni ngai tha tu te a si bai kan in buk thar le ni se he khwa te thim to a so te kha e hun chaw le me do na bar ping pong khan lo e phot ola tro chuan helama lamoi tak takin ngai thak pa tur kha kan lo play boka nga chuan takin ain fel chuan a top lama zan hun top lama khan in na than te kha kan lo play le zeu mai the ni a ole bechiler in sang zai kan ngai kha nga ni hian beram no fucking ti la sa don ni bechiler in sang e du a lo ngai kha ve chin a la lo lu ta lo ngai kha ve chin zong zong te tan helai gan la ne ngai khang u

tumne thak ta kha min pelul su ti la le lomo masakane mesil rin sang le lomo mazai kan ngai thame ka zai fucking huna ani patni he tun lai pathian fakna la sa kane mizawina kane te chuan a ber te jing ami ve ve khan ni a wen lai a kan ngai tha dun the ya kan van ne le me hevi kung te a hian rjbb i play le tur kha vo in chu nu lama min bawra santa kan chan pa sun nan oron dia e kan ngai thana pang chu tro in than sak dan ero halung cha thak lama nia vi kung te po pathian um pui na khalo chang tlat la tin do sak na kan lan vele che ni ole tuna chuan khovel tu fin ria chawa te la kan ngai thang ngai lai bet sil rin sangi sakani chuan helap hi lo du along ngai thave to zong zong te in tharau in rel roin thinlung chom na na chanlen na na lo ngai thave chin te tan kala ne ingai thang u

kan ngay thak ta kha lel pa hne na chong chai ro de la be se lerin sangi sakani ole tu na chuan zai fokin huna kan hnai thak nun beratan i sunang sau ti la le lo mo masakan ngai thanga soita kan khan dar sar le minute nga hian life interaction hun helaya fm zo oi za point pasare chang hian enon nei do na mizora ma hiv a pung zeng e zia om lama pan ti thupui mangin doctor la nun le male doctor richard tate em sexa kan mi thiam te kum na hun kan na nei do na ni lo ngai kha a in lo lok pui nge kan be se boka ti chuan dar kwa le minute ni a zai le moi hun man pui tur sewin rj bin se ti ka lo let le ang ole to na chuan i su nang chau ti la le lom o ma sa ki ngai thang u.

0: HIV kai all some big group ang doin kan thlir hrang ta chung ho tan chuan program hi a sanin kan ne targeted intervention ni ta chung ho chuan registering fel fai tangin khang ho khan en kol ta chung ho zong zong chuan kum khata en voi ni tal hi an test angaya ho migrants ti lo khachu migrants ho khachu voi khata ni ta adang ho ka chon voi ni test turin an client zinga mi ho kan test a chung ho ron test a chu an omboka tin apan ni na chuan nu nau pai ho hi hei hei health lamte kan ho tu te malang na azara sub center thlengin a screen na kan nei to ta ti khanan lo sub center thlinga na nu nau pai ronin en tira pianga kha an mania an du lo te ni lem lo chuan ti sen hi lo te sang de vek an ni ta chu chu aron tam le boka chuan pakhat le chuan hospitala te aronin entir te khang ho kha hi doctor ten thisen te sur ten an lo refer ve thina chung tur po chuan kan tang a kan sei ta ang khan HIV chu ta chu chuan a chu zong chuan na china prevalence kan ti kan sang em em ya chung chuan positive the hi kan tam sia ti in tang takin min lo refer sak thin boka chumi lo boka chuan hey an ma ni in ring hlel ve shim shim engamo lo chesual palamo in tipal emo tin khatiang ang chiang a kha ron in test tri na hi an omboka tin pakhat le chu high risk behavior nei kan han ti ta high risk group ni chia lo na china high risk group kan tiang chian ni lo ma se ma thi sen ron test to chuan zone ten lo zo ta khami kai na chance nei si lo negative si kha anhua hian ke man hian kan program hian a follow as a chuzui renga chung ho chu test during kan tile bok thina chuan pakhat le tam khop me min lo se thiam ula e tuna kan positive sa te hi index testing kan antia contact tracing kan ti kha covid hun lai mi ang khan khang ho in an contact ang deuh khan e sex lamam ni mo an nupui pasalan ni mo an ngai zong te ni mo tin drugs an lo ti pui shin te or an fa pa te an fa nu te pon yang chu khatiang ho kha ti sen hi kan test sak thin boka chu ho chu tlang puya ti sen kan test thin ania
1: oh Dr. Richard ta sui ka kan belanga aswing deuh khan ni testing sites kan tia HIV hi ICT system alone kan ti te private a thing hian in me test na hi omani chu chu screening point kan te facility te kan tia chu chu amaro chu confirmation kan ti big hi stand alone ICTC kan ti bi ka chu hian a theya azong zonga theilowa antenna private lab te po theilota chu chu kan nge ni a test du kha chuanin hospital kan ti big te ke mani approve a center kha angai ni ti kha kan seidua chuan puricha te soyang deuh khan nia mani in ring lela ronin kal ho kha client in seated kan ti hon mani ang lut khan oma chu lowa chuan provider kan ti doctor te le midang inan refer kha om vele chu chu kan thlir dan tlang pui kha e ti kan ti ngo khang high risk group ba ka khan an ni vele ta ni ti chuan kan bel du chu HIV hi chu symptoms is onang deuh khan symptoms nei awanga refer kheran ninge ti lai te po kharil ruwa chuan e symptoms nei lem lo hian om ve ring theya mi ringa hian e chu chu e kum tam tak hi enge mo chen hin om ve the wang hian in e enge ni risk kan nei mo har san enge mo in ring hlel na kan nei ni phei chuan ICTC pana in test ma turin e enge ni man mani status hi hre ma turian hin kan nin du atuna kan har sat na lai bera po hi late screen late detection kan ti te in hre chuak har lo tuk nat nai nat lak bok fe to nuwa in test ti ra te hi an om thina wangin kha kha e atam zo ga hi ma ni in test tur hian kan duwa ti chuan chu chu e mani du nangye ya consent mani phal nangiel ya te in test khanga ya ni ti kha e kan sei lang du ni chu
2: ang ino me ni chenan sei ta kan khan symptom sa dia tho khat lai khan ge poka ha hi ga ni thi na sa ko pa HIV ka test tur khan min dia kaina chan tur ka han nei lem lo mai la test ka chu nuam la wa cha thiang bok chan mi dang hin om ve cheu garinga HIV

0: keini ang state anga chuan in rin hlel hi anga ya ni chan chu khatizat kha kan tam niang in an chu chia maro kan mu chua le tuna la dam lai ni kan thria da hian a han phasi lo sangli sanga vel hi ke ma ni hen la mu chua lo niang hen kan in thria ni chung ho chu e tian dam thareng ang si khan thil sang sang kha an lo ti theya kha kha mi dang te pon kai chhon theya tin kan hriat lo po khan kan mangai tak tak te po kan lo kai the ni ti te po kha han se tai la tin karon se bel du su thi sen te sa rim rim a khan e a result hriat ringor ka chu an nuam lo a mai ro chu mi dang hian an hrel lo an lo ni confidentiality gan tia e kan thok tu te ho zong zong hi in tiam kam na nei ve ka e thok an nia khatiang chi hetia ithuru ka kha midang hne na an soidon ni pon phalna lak te ngai tuna pe chuan dan pui indiram dan pui fil fai tak khatianga tang khan oma chuwang chuan midang in an shepalang ti hlo thon na te lo omani chuang kha ka chu hlo tur om lem lo ni ti lai te kha e kanron soidua chuan zona khan an lu taila hria chuat lai te kha ni HIV hi kan kai trang hian atlang puin kumnga tanga kumsari vel hi chu eng alang chuak lo hian om theini na china symptom kan ti kha lang chuak la nat na ang po lang chuak lo hian om thin ta se khami lai khan na hi lo thok char chara kan thi sensitive kha lo e che char char me ni chana e che char char khan at tu na kumnga tang kumsari vela chuan kan taksa kha lo chak lo to ta nat na ho te te tlang shileng kan ti te po kha ron lu tang se alo do ne tak lo wang khan e nasadu ang khan ron lut thea tin tb te po kan tia tb te po pa nga ya chuan tian thatakin an in enkolan thale me thei ta ni ha hiv positive chuan an lan na big zel ta ni khang te kha chan chu an taksa a khan nat na shik lo do tu a dam doi piala ma khan nat na shik lo do tu a sipaya kha ti mei tai la e khamia kha an nei tlema wangin tiang kha lo ni ta e chu chu pakhat na ni ta pan ni na chuan kan hria chuat lai meu chuan kan nun dan a po kha e ka sei ta ang khan mi dang poi kan lo kai the ni kan tum khel lo pon a sex pon ni lo the a in chiu pon ni lo the kha tiang lo te po kha kan lo in kai pal the ni kan in hriat meu kan in hriat meu chuan kan fim khur do na kha tianga te khan kan bul nai mi te kan mangai tak tak te po kha kai loin ti khan a in en kol the boka chu chu apat ni na ni ta pathum na chun hemi ka karon soidu chu tlaidawa in en kol le hian dam chuale hi harani ham adam chuale tiro dam that le ti teng dam chua chu in dam chua nge dam that le hi ari a chung khare to chini taksa khoi tak tak ma khan a loin en kol taila art te thatakin lo ita se taksa khoi manglo khan nun pa ngain dam chung hun kha man theini heta tlaidawa kan lo in hriat chuwa to chuan hanin enkol maila kan taksa in khami aron recover chunga kha areya chung hun lai zong zong chu kan chan ani ti lai zong khan han ngei to tar chu mi pathuma chu late detection poina ani
1: mani din mun chat nan chuan ama thei ang bera in testir kha poimo kan ti to kha doctor nun hlima bi ki kan zo donanga mizoram a hian thisen in pek hi kan wara blood donation a pol shang shang angin kan pena sa em ema ama mo tu tan chuan a lua ama ro chu blood donation kal tang han hiv in kai chon hi kan lo mu chuak tam reng em ne enge kan din mun a chalam nge chalo lam ti te data kan nei thleng khan minan shile thei chuan
2: ya ka Mizoram chu HIV prevalence kan sang an min chu dana chuan ti kha anita amaro chu mi blood donation bi ka hi chuan I blood transfusion service ina kan tumber chu I blood safety ani na angin enge ni I safety transfusion kha kan tumber nia a collection te transfuse ngor ngor kha ani lowa a safe tur ani ti kha anita chuta chuan kan tuna hian tlang puya india ram kan kalpuya chuan nan na chinga bi screen ania chuta chuan hiv te hepatitis b te hepatitis c te syphilis kan ti ang chi te le malaria te kha kan screen ta ni chuta chuan india ram re ta chuan in 0.1 velanita hemi transfusion tangan kai hiv a chuan chutiang tho chuan mizoram a hianin

0: hatia han sui tur transfusion atang a kai han ti ang tur hi chu tu na hin e meriko tang tak hi kan la nei lova enge mo hanin ring lela chu ta tranga ka kai anyang a hanin ti han sui te hi chu kan nei a amru chu tun thleng hian khatiang em kha e kan la tong lowa kan van nei a chu chu kan kal phung ania chu mi ba ka chuan mi in donation unload tia donation came at the po blood unload donate itlom ngai na mani in pek na liu liawin chunga chuan kan lak khan I aing lova a protocols blood safety practices kan tia chuan I kan soi zau de hlikang min zona ka counseling an mani a khan zona poi mo de questionnaire kan chan tira chuta chuan in an mani in honest de in kan chan tira chumi pia lama chuan I anua doctorin pre-donation screening ang kakan nei le tafekta chuan chumi zoa chuan donation an pek nuwa po I counseling nei belania chutiang pialama chuanin I blood bank ka screening hi uluk taka kalpui ani ti khakan beldua mi kha kha a safe nge ani ti kan hriat ma chu e blood a khakan pe chuak lova kan issue lo ni ti lai kha e kan saidu ni chu
1: Nome, Dr. Richard da kan zot vele nga langa ani hi soita kan khan tamzogina kan sha thiam dan tur chuan HIV AIDS vate en kol na ART center counseling le shisena wonzuina lama kan mithiam bi khani a HIV positive en kol na ART treatment lotlin na hi Mizorama eng ang takin nge lo san ve to a HIV wanga thi te moral te hi an thak nyam pha em ART damdoi kan la ka chang hian
2: oh hey hi ti hanan soi ta me la 2010 sang ni som atang khan han chu tai la tun sang ni som ni pali som ni panga theng hian a sang ni som atak a aids wanga thi aids hiv wanga thi ti tai la a fuin ka ringa an adna aron ken na china ka soya thi tak sa lo chak lo an adna dang aron luta khami wanga thi ang kha AIDS related death gan han ti bi khira sap tung in chunga chuan atlak niam nai za somriat pakhatin atlak niam to ni 2010 at sang hi som atang khan tun thleng hian chutiang khop chuan kan ART an lo po hi athok tha a e po an tha a amai ro chu kha kha chu HIV wanga thi ni ta ni kan HIV vezi nga hian thi chan dang hi om tlat me a chu chu hey zu in ten lo om vea dam doi ti ten lo om vea tin nat na dang dang nei te an lo oma kan soi tang khan khang ho non age related death kan te hiv wang ni che lo kan hiv thi kha tuna hian atam zo ka ni atam zo kan nia kan soi thei dan tu chuan thin chia ti te tin kal chia ti te tin od ti te tin khatiang sang sang nat na dang hey khotlang a po khatiang kan thi chan tam pho kha hiv a point thi chan tam tho ania chutlai zok ero chu e alatlan niam mm lowa ma se hiv wang chuwa nat na dang ron lu ta kan thi pha kha chu atlat niam na sale ni ART kan han ti tana tang hian
1: Dr. Richard kan zo chun zum lenga damdoi ART damdoi chungchang ha khan ART damdoi e ma e chatle en kolna chatlak lawa poimo na chan kha minan chile the chan
2: no na china kha kan soi zoya in she chu ma kha a poimo a he tu ne o te kan soi phona na kina thil pakhat soi bel du kan ya in she chu ma poimo a chuan in she chu ma kan du na chan chu in en kol ma kan du ni ART kha e wat se kan du a ART kan ei chuan ashika in thlapung tur kha veng ta ni ashita kha thak the that thelo ma se a in thlapung tur kha veng a taksa khan taksa ang khoi thelo tur khan de khan zal de rang hian asiam the ni chu chu chuti asiam myo chuan ni midangan kai chong thelo a thelo ni re midang kai chon na tur kha chen sat la niam em em a tin an man ni an dam lo phana tur hiv wang kai an dam lo phana tur kha a veng em em boka tin kan e ma chuan taksa khan khami kha a tho dana po kha e taksa chau de to nu a e chuan a dam doi te po lo chak ve bok sia kha kha e mi te a khoi thinan e chun zom thei lo pha thin tam tak te po an om ta

0: tin e chat ti kha e ma ringot kha ni lowa ni ti hen de khin thuang hen ka siam thri ka soi thri na hiv art a hi chu nupui pasal in nei angani ka ti thri na chan chu dam chungin rin om takin om angai to a chu chu e an kan ei to chuan a hun taka kan ei khan kan eya kan ei phel nung chuan la om jok thil pakhat oma chu chu adam doi kha thok lo the ni a shik ho kha an fing em em spring nor biang hin ni ta ni a shik kha spring in nor bek char chara kha ta thut la aron per chuak lengan in thla pung le char chara nga an fing em em boka an in siam dang lama e he na dam do hi rong kal le don chu bon in siam dang lama ti thrina kha mi khan in siam dang lama kha khan an taksa kha o an taksa khan o sri an ashi khan adam doi kha a anne ta zok thrina chu wang chan dam doi kha resistance kan ti thrina chu chu a hlom em em kha tiang kan in ai la in kai chon the le ze le hal kha kha kan hlau em em thrina ni
1: beng var tha ke mizau de chu hey hiv man a chang active khang lang la no pan lai chang to hiv fakna vela pon ang chu intin chik war inge lo in mu non de chi nam gan ni anyang e a hinga hian ka zo bel du lai tak zok chu hiv ve to te hi andam thei to lo top nge ni a inkol nan lak cha chan la dam thei na complete lia anda dam theina hi a omreng em ti hi mi poitam zok po hian a chang zok nen sha cha karinga elai hi min shel sa so le the chuan
0: ne malaria te chu adam doin e a ashik a thata adam me a kan sei tang khan hiv thung ero hi chu kan dam doi pe ka hian a that lo miao wang khan an ei lo huna khan ron ron let le me thina chu chu kan sia thiam dan tu chuan bp sang dam doi te po kan e a kan ei lo chuan ron sang le a khatiang khan an ngei to tai la chu chu tu na tho dan ni ta mai ro chu i ron zo ta ka chuan om em ti kha om lo chu ni lo wa a mai ro chu khatiang chiang kha chu tu na hian mun nia hian ha hlo ting taka in en kolon oma a pro a an thil kal tlang kha ma ro chu Mizoram anga te chuan India ma pon yang chu ati theilonga khutlam sabrama hemi an thling zong zong te an en lo chuak veka athar bone marrow transplantation an tia athar vekin an thlaka khatiang angkha tu na hen le en thlak mek patni hi an nia tun thleng hi chuan a shi kha kha alaron le lo wa ART an e lo po khan chu chu chu tiang khe chu oma amai ro chu kha kha chu hanin nga na chi ni lowa mi pui zong zong han ti thei ni lo wangin ART a than kha pui mo zo ka ni kan ti ram nge
1: dam do e cha ti pui mo tara ale doctor nun hlima gan zot vele anga ani blood bank lam pang mizoram chung kil khora blood storage center om te hian test test ki chatok le hiv lo mu swa zung zung na khol hi kan ne chatok reng em
2: nia tuna hian blood center kan ti district ka mun district som pakhata mun som pakhata kan ne ya chana ba ho hi chu blood storage center kan ti blood bank fully function an ni chi alo ta chuan tuna kan kal phung a hrim hrim hi chuan blood bank kan ti blood center a hian e kan soya ma kan lo soi to ang khan blood safety ani nang khan kan testing protocol hi standard ani tur ni ti ania chuwan chuan in screening a hian kan uluk ta em em ma blood storage center ani mo blood bank ani mo e tu na hian in hey kan khriat thiam dan tur chuan hiv te nat na hrim hrim hian in incubation period kan ting chi nat nai na alu chu nuwa kan detect thei na na enge antibody kan ti mo khang kha test na chun khang kha kanin nga na ni meya khata a sensitive theyang ber khak tu na hian kan man tlang pui chu anita tu na hian in blood center kan ti anga hi chona tamzo ka hian ELISA 4 generation kan tia chungang chu i e mantir fe kan nia a the chin china heng hianin e natna kha blood donation

0: blood donors ho in andon pe ka po ka khang ang ta na Eliza 4 generation hi tu na I protocol ina mang tura minti ang ani ta chumi chu tu na hian kan manga blood storage center pon kan suyang khanin athei ang anga hianin he thil hi kan kalpuya e a safe theng ber kha pe thei turin tu na hianin ma kan love ani ti kha kan suilang du nei chu
1: kan zo chun zom lenga safe blood practices kan ti inven na chungcha nga hian mason na thar mi zo mi puite sha tur pon yang chu kan nei bil rengem safe blood practices chungcha nga
0: ani a o ni safe blood practices kan ti chun chu ama kan se to kan e donor screening a kan hanen uluk em em a ti chuan tu na hian in e kan so yang khan blood donation hi mimal in pek na pol in pek na tak tak ania voluntary ania ti luina o mi lova alom om em em a mizoram pe chu e ni kum chung khan in 93% vel hi si kan inge ni donor a percentage ania do blood donation hi chu wan chonin kan tra em em a india ra ma po lo man kan la hiela ni ti lai kha ni kum lama te po kan sei duwa ti chuan e khanga nga khanin e inge ni e kan e counseling pi lama khan self deferral kan tia entina mani din hunin khachian kha chuanin pek lo ang chi te po kha kan promote na sa a chan chu e inge ni nat na thalo in hre rang sia pek ang chi te kha e ompal thei thilania he ti la ya lo screen tho thin ma ila kha kha self deferral te kha kan kalpuya kha kha a donation mani sela kan sui to ang khan khang jong jong pi lama khanin e do an donate to nu apo blood bank kan screen kha uluk theng ber four generation Eliza kan ti ang chi te screening na kha e standard tak tak ani kan mang lai ni ti lai kha safety protocol a chu ni sela chumi pi lama chuam an transfuse nu apo antina transfusion reaction om thei thil ania blood hi chu drugs kan tia reaction nas tak theng thei thi na hiel po theng thei ania chuwan chonin pek ma pun e enge ni cross matching te kan tia in milem a in milowem ti zong zong kha ania chuan e patient ni nan pek ma theng po khanin e antinan wata te kabina te niamo kha kha mi monitor fe kan ni ti lai kha kan sei do ni chu
1: tisen kanin pea dongdu te tan po ngai chatla ke tra ale tona chuan Dr. Richard has consult vele thunga no le pa changa fanau ten hena HIV inkai chon dan na ko nga hian CST han enganga na sa inge ma son to
2: ne hi CST chau khani lowin division dang dang na tho khom na ania he puma puyate rong an na tho na po ania e na chang ka suya e nichin khan e now pai shim shim a he he ta sub center thing in screen to a ania to me malak na chu he ta m sex so ni lowin health department ho malak na a lian tak in rch kan an tia health no han chu ho malak na lian tak chu ania chuan kami kan an screen ta tlang puin kan in screen thei do vek ni kan thria tin voi khat thi ai lo phe chuan in screen turati ania kan guidelines ti mela e khuta e kan in kai shuai nei na ti chu mai ro chu Mizoram bi kang phe chuan a ri sa sanga wang hian voi khat chau po te len rai chung hian e an nau pai chung hian voi ni voi thum te po kan test thri na ni chung chu a kami kha kan lotin na nin kan shia a thena chuan now pai tu zar tang kan chu phe chon ti sen te shrim shrimi za za ang vel hin test ni in ke ni chuan kan in shia in chung zinga chuan e a ka ya po hi e zoi so hian e kan mu chua ti zok te na kai ni lo kan mu chua zo ka po e zoi zo hian a atla niam ve tiel tiel a to ber kan se khan nikum phe ka chon za pali vel chu kha ani to a tin chu ta tang chuan an fa te an ne lowa khan hemi an now nei don nei hen viral load kan te sang de vek the a chuan chumi zir chuan anu anu te a rupian ve le khan a viral load a zir khan thi viral load kan ti chuan HIV shik tam le tam lo ti zong khan ni me ta chumi tam le tam lo zir chuan no te khan a ven na dam doi kha kan 80 le 30 chumi kan 80 chu no te kha e

0: atisentes tur hian i kum kum khale chanve thasom pari thleng hi voithum voithum angkha test turangin kanin cho box kanin han ti mela kanin chhui a tiang khan kan ti thrina chu tiang chuan no te po kha en lowa he tu na chuan kan tran na chu chumi a chu no te nu hian nau pa ya nau nau nu hian a nau pa ya hian HIV ni mo syphilis ti syphilis hi ang kai lo tur ani ti hi chu tu na kan kal pui ber ani ti lai te kha kanon soi le du jok ni e
1: Dr. Richard soi kha kan belanga niam apoi mo kho pa hi central ina tu na a soyang deu khanin elimination of vertical transmission of HIV and AIDS syphilis kan dia chu vertical transmission kan ti chan nu tanga now in kai chon the kha zero transmission ani tu na kan target chu amai ro chu Mizoram a hianin evan dui thak takin ka nikum chung 25 to 26 a po khanin nu tanga now pai hen panga vel kan la neya chu chu poi em ma tuan tu na pon message kan du chu entinan e khopui zo ka te chon har sat na wak kan nei lowa amrochu e kan sui tene khane man chhove kanga test ma kan ti te an rai laia a first trimester thathum chunga an test te ti chuan kha Dr. Richard an ron sui to am khan a tharuk na a thar riat na te po la test tur khan kan dua chuan khang ang kha ani lo chuanin now te a khan an kaina sense kha asang to lutuka chuwan chan ni kum chhung ringot po kan panga no te kai kan la nei thlat me kha kha poi kan ti a kan target kha chu zero ni ti lai kha kan sei du chu mi piala ma chuanin thing khang lama hian ni e har sat na kan la tok dewa antenna nin e sub center a hian screening na chu kan nei vek to tu na hian HIV le syphilis kan ti dei rai pur now pai dan big amaro chu e sub center pan hle thei lote home delivery kan nei na ti hian har sat na kan la to ka chutiang khe su kan la nei se uzawa poi kan ti em ma chu chu ala e nge ni kan message support hi I nge ni nu now pai ten thei ang to ka manin en kula screening hi ngai poi mo tur khan kan in cha tak me uni ti la kha kan belin du ni chu
2: beng var la ke fa mani chawin ngai to ni lo khan tarang an fa te lo la piang tur de po kha kan ngai to te la cha ome ale min ngai tha thar se de nom ga ringa fm zo oi za point pasari live interaction program kan mang me ka thupuya mizoram a hiv a pung zel nge je om lama pan ti doctor lal nun hlima le doctor richard clr luna tenen inkom na hun kan nei me kane zo na dot le kan kai nga rem zong zo khan min lao chang to se chame nge ost le art hi eng anga inzom nge ni a drug user te enkol pui ko nga hian enge ain ma chop te min shil le te chuan
0: kan lo chang nga ne ost kan ti chuan oral substitution therapy te po the opiate substitution therapy te po antia e hei hi tuna in drug sa in tiutrin heroin te kan ti tlang puita number 4 kan ti ang chi hi ta Mizoram mga te chuan khang ho khana in chiu lowa e a zoi te te a e a thaka a e a poka dos ti hniam tiel tiel ang chianga katia kan enkol na kha ania ost center poi mun sang sanga kan nei to a chu chu tuna kan target a chuan tuna kan drugs in chiu thin kan enkol lai te za somnga hi e ost a hian ost latura a chuta be pui chu tuna kan thlak me ka chu po chu chang chung kan han tlina chang chung kan han tla hniam le do thina chu chu kan na tho a chuan poi mo kan ti em em ani ta ni chuan chu ba ka chuan hiv positive khami drugs in chiu thin khan lo um le ta kha ho pe ka chu an vain ost a hian OST latura ti nge nge tur an ni bokta tin ART ne lain kai noi na ang zong chuan ni tuna hian ART an e po an ART dam doi te po hi tuna OST center then kara tang chuan an ol sam jok the nan OST an lak ruala ART te an lo lata pan ni trang ko kha HIV positive drugs ti bi hotan chuan a pan ni trang ko kha apui mo em em ani e aven nan po ni tan ma ni chak an ma ni taksa tha chho nan po khan apui mo em em ani
2: an bing var le sat mai

0: zanin thu pui kan thir hian HIV der zela chan pakhat stigma and discrimination kan ti mai in thler na hi tlem deu to in chang e nge lian takalani zok
1: Ya soi thiam ahara a chan chu e han survey topa mi pui zong zong ngai dan ten lak ani lo chuan ni ten tlang puin tin aizol te a kan hmu dan te aizol a chuan lo tam hrim hrim bok ne min chian hnia bok nen le a khoi mo zo khua dewa kan lo ngai dan te a lo in ang lo the bok a avai ang chuan soi pop har ka ti a amai ro su mana a ruang impact kan tum lai te khatianga tang han ena tin HIV positive ani chuan han om pui she te tho pui she te a chen pui she te thil ei pui han she khatiang atang ka chuan ma hi kan son hian ka ria tuna hi chuan e e kanin a kanin zirtina te wang poninga mi pui te kan lo a kan lo sia chian to wang zok te po anienga sia chian lo hian a hlom thina covid bo atila ma kan hlau em em a an nu lama chu karan hlau lo ta de wang kha kan sia chian po le HIV te po in kai thei lo na te tin an thin sik tur an ni lo zia a drugs a an lo ti a an lo kai pala ni pon eng wang po kha lo ni se an thin sik tur bi kan om lo ni ti te a khatiang zong khan a han lak na hi ril ruwa mi pui tam taka hin om to in ka sia ke ma chuan chu chu a lom om ka tia a mai ro chu heti zong na let ling zong hen kan soyanga a positive at zo ke chuan an mani lo kai di ta ka wang hian e self stigma kan han ti mai ta e enge ni mi hian min mu bi ri au ni sia te tin soi chua te kan thre ta thuru pa reng angin e an oma khatiang khan he an se oma ni enge awa soi ta ringot se a shil na khan engang nge ngai don ti a sia chen lo wang khan e ti nge shiom takin self stigma te chu wang te po chuan yang chu e tisen test po an shea tin art a dam doi la tur rong kal te po an she pha china kha khan e na har san na tam tak hi chu min la a siam saka chu wang chuan a mi pui ten hen ka cha du pakha chu a kan pomani ti zong hen han en lo tel na na pakhat a zun thum ang me a na na pakhat ve ve ni e nakina kaushan zing tong trai kho ma kan tho hun hi la thing se ti ha ka du tu sa kan soi zoi ni e
0: avan poi mo em tro mi zo pe chu a fing le le khatiam tak tak kan pung tok akara hian kan thil ti chalo manga mi be te kan nat na mang de po nyang sa tiang ching kan la oma tuna ron athil ron soi mang khan ke ma ni chup kan loin en fi a mi ril ro te kan la tin areng em te kha kan loin zo non le ava apoi mo le ni adot le chuan HIV ka yan taman ti han fan mu do wang te soi de po lo to china tuna sang kan ti hi chung tin en chan in kai noi na hi lo nei reng em nge ni a sang kan ti hi eng tiang chi a chu chwa nge ni
1: no kan sang le meng a sang kan ti na china prevalence kan ti te incidence kan ti ang zong zong kha e covalin a te na tura a siam chumi manga mun sang sanga ram sang sanga tin state sang sanga pone district thingin chumi a aron te na manga chu chu e te ania chu wang chuan e kha ka chu a chu ta chu chu ania thi sen kan test vek lo chuan eng zang e sia thei thlat lo wang in a chu din an chu thi na amara chu chu chu ke ma ni chu ta ni lo mizoram in heta kan du du kan chu thei ni lo wa e a chu dan standard oma he ten aron chu tha kho vel atang in tian tian aron chu tha kha kha anon chu ang ang kha kan lo ni a kan sang ta ni po khan e ke ni chong kan khoi ani che lo wang kan ti san lui thei po kha ani lem lo wa tin kan budget kan plan shrim shrim hian HIV a sang berani ti zian na hi om lo shrim shrim a e kan center ne zir te kan thil ti tur a zir te kan plan a zira a fan hi chu mu kan ni ti lai te kha kan soi bel du ni e
2: kan na doctor cha kan soi fia to thoba kan bel du chu ni a soi ang deu khan fan mu du wang ang chi kha ani theilowa a chan chu hemi estimation kan tiang chi te hi central in mengeni uluk dewin ICMR te kan ti te National Family Health and Survey ti te surveillance kan ti rang rang data rang rang la kho matanga anrun mu ania chuwan chanin a bias theilem lo kha kha chu report mu mal taka enge ni an in kho mania tilai kha kan bel du lai tak chu ni
0: beng var la ke fan mu du wanga HIV kai ti pun cham ka chani en di thei lore reng ani ale zona top lam kan kai chaw do na nga hun te do angina tam to lawa kan tui de wanya nge ani le HIV program hi hei chen mizoram a hen kal pui lo ni to a asot lo chu ati thei lo nga ma son na kan mu te nge ni a ma hi son mo ti ang song te khan min han sei sakle thei chon doctor nan le ma kan probing de te ang
2: nia a program phim phim hinia mm section ye monaco atanga local program hi ari to a e nasar a kong khang khang in ma concern ati theyanga antenna nin a program hi a in aron a in thu na sa to a rich to a ti meyang e nasat gen thil tam tak po a in bel to a chuwan chuanin e khatilai kha screening a niemo e keini bsdb ka chuanin e screening kha kan enkol lai big ania mi pui mi mir kan soi 2.7 prevalence kha tu na mi sangli borvel mu chu tura khan kha kha kan target ania e kha kha kan khata khan ma na kan lana se em ma mobile district tina kan nia e kha chumi pialama chuan CBS kan ti community based screening kan ti ang chi te TINGO ate pokan kalpia entina ke mani dei ke mani data rim phima hian akum tel hian e ke mani screening hi apung ani mentina sang ni som ni pani atang chon singa sang libor atangin ni thum ni lia chon sing ruka kan chowa sang ni som ni pali a chon e sing ruk le aina kan sang cholia 25-26 a pe hi chon in kan screening hi kan pung chho zelani tilai kha kan tar lang dua entina chumi chu chumi pialama chuan e pregnant women kan ti na china rai puar ho screening a po khan sub center level thlengin screening point kan kalpui to a chuwang chu mi pui ban phakin e man laia har sataka enge ni heta district wapan ang chi kha om to lowa tuna hianin sub center level a po screening point kha kan nei to a chumi mei ba ga chun all sum taka screening reactive kan ti confirm ngai te po kha mobile de khanin hi an kalchil theya chuteng kong khrang khrang a te chuanin ma kan sona screening reactive chungchaanga te po hiam IMA kan ti Indian Medical Association te MGDA kan ti te hi mun khrang khrang a private te nen te po kan tho ho na hi a tha em em a chuteng kara chuanin he program hi akal chho zela kan collaboration kan cooperation hi a tha em em ani ti lai kha kan sei du ani chu
0: ambeng warla ke hei soita kan khan hunte duangin atam to lawa angai nombo ga nyang chaturanga thatu te poinin lo hlok kan ringa mani tan sau ni lo kan cheve la thil thing a chungcha nga po khan kan lo shat bela mite tan kan changkai ve theina te omani chuan kan lo in zerbel zelanga chuan a top nan an ma ni doctor Richard ale doctor nun hlima te hian ka soi tok lo tam tak le ka zo chuat thiam tok lo tam taka omanga an veizong le an helpline number da thleng kan min han soi zau sakse change
1: ne a top nan chuan karun soi du pakha chu a mi sang sang a m6 malang na choti theilo wa chan chu m6 malang na chu chuneng ma ni lo ta e engma a tlem te chu a contribute anga a mai ro chu a tamzo ke chu mi sang kan tho pui na te min ron tho pui na te azirani ti khakan soi masadua e incidence angkai thar kan ti kha 2018 atang 2016 atang in 2024 thleng kha han entaila za sumnga pakhat velin kan tlaniam toni chu chu e achievement tila hlotlin na ro pui taknin ka ria chumi hlotling ti hlotling theitu chuan anga soi tang han khotlang te awai me te tin department sang sang te a sarkar kan ho tu te a kan e tin a go shante in le go shan thalai sang sang te pon malang na sang sang an siama plan ten siama khatiang khan tin health department te tin ke ni msx te pon yang chu khang ho ina sang sanga mun din atang kan lo chu ta tanga e hei hi lotlin na hi mu kan ni ti kha e kan soi masadua chumi ka soi rual ero chuan asa nei chu kan la sang ani e kan khotlang a hi e ti zong hen an soi te la kan khotlang a hian kha kha hiv te chu atop na ni e HIV an kai ma kan thil theng tam tak kha om to ni chu chu chu mi thil theng tam tak kan khothlang a kan nun phung e si selem ti lai zo ka kha I kan ngei tu ngai ka ria vui ni a hian I chu mi a si sel le si sel lo kan nun phung a hi a tha tok ema tha tok lem ti hi lo in ngei tu tai la tina tha tok lo kan ti ni chuan I ka ka ve pa kha chu chung kwa hian bul kan tan ngai ni in zir ti na bul kan tan ngai a tin chungkua pialama kousante platform an nei tha an nipon anun chunga tin khotlanga tenianga tin department sang sang tuna kan tho khawang hian hetia a khom taka kan tran chuan hetia kan chuk thak ang kan chuk thak zel chuan nakin loka chuan hiv ate po hi boy pui ngai lo turin kan thleng tura hian be seina omni ka re chutlai te chu kan mon soi du ni e
2: atop nan ne ke ke malam atang chuan I blood transfusion service at chuan I hei ka suyang khan I mizoram chu blood voluntary blood donation a po kantha a alom oma etuna tun local tura po hian national blood voluntary day kha kan mangdona chungang chu ni dona I pol in pek na te mi mal in pek na te kha hemi fm kaltlang hian lom thu kan suidu a atame mo atleme mo keini chuan in kan en lova I mi mal in pek na kha a unit ang zong in kan en lova a number of units kha kan en lova in pek na pol zong song ten an pek na kha lu kan ti a chulai chu keini pon ina thei pato pina safe thei ang per kha mi pue pe kan tum ti lai kha kan suidu a chumi piala ma chuan poimo mm chu self deferral kan ti mani ding mun khe chiang kha chuan in pek lo ngama engi ani I kha kan thiam kan hrin hriat thiam anga yak self deferral ma I pek lo ngam kha I mani din huna zir khan kha tilaya kha kan in ve nan khan kan sui du a ti chuan I a testing lama chuan I know your status kan ti kha aga poimo em ema chu wang chuan in I atam theyang perina mani din hun kan hriat chiana symptoms nei lo po khan in sui sel na nei lo po khan in pal a om ve theya risk kan lo nei palani phechon ICTC te kan pana kan ti e ka testing kan kalpui khangai ni ti kha kan sei du ani chu
0: poimo khop mai invendan tor te kan chat bel le ta a tin kan sei bel vele du sumi pat mai chat na kai kan tam bera chung laka kan him thei nan chuan sex kan man don ani poin kan dom kha kan lo mang sham sham don ya ole zani na kan thu pui pui mo tak mizorama hiv a pung zel nge zia omlam kan pan ti chung changa kan mi thiam ten hena changin shat zau tur tam ta kan lo nei ta a ngai tha tu te he shi dona laka hian sarkar chaw ni lovin ge mani cheu kan pui mo ni ti shethar le ila fm za point pasari min ngai tha tu mi pui zong zong te in zamai chunga lom thu kan so ye

Hei hi Akash, vani ai zol FM zo oi za poin pasare changa puan chani intan RJB ze te kalole le ta a zanin mi zo segment a kan hun hunung ber atan chuan zai re mo in hun kan khar do na nga lal hung chung i pachaw si van sa nga le Rebecca sai moi te zai kan ngai thau do na ni ani pathum na na he chu a zai thiam lo tu man kan ti phal lo cheu te khan ni le zwa la ni tro kan van nei le ni soi ta kan khan message la ma de khan ronin tha shung reng reng lo ula hei a karon lan le me chuan hun te lo top don ta der me ya top beran ni na na chu kan ler ho kan ler leng chutro vi kung te te ho hin re le real to main ron lan nei hei in chu wang chan ron lang le chuai chuai ngal phut me te a le ma sa ber kan ngai tha ka tan chuan sui lung len te la in bo kan chana nga helai si wan sa nga sakani a lung len hun ten ni chaw do na tro hei zana rei tul tula in lung te hileng ve zual chinem ti te kha message la ma de kan ron soile ola change sui lung len si wan sa nga ngai thang u

kene thak ta kha phom chan ma chuan ti la bimal som thlangi sp sakani ole zanina ta na kan hlangai thak nun ber tan chuan i thing to kan ti hole do nanga ka segment ran ngai thachen chuan in chat karinga david darlong sak he ka do em ema doctor albert van der lian thlanga phwa nge me khani a asamo hi kan ti khapa a on en han in rem si a chumai ba ka ke chu tun lai chu hla thoi ka feel lo me a chumi ma chan message kan share thak thak ang o cz eng po ni crjbz nang ma bi ka chuan thuang takin le o phut me a ron ti a ni e thuang takin kan in ti phut me nang sa ro lo dam mula lo shi sel cha ola a zat sai lawin ni china i inleng te kum ka kalau ngai tharenga kalau ngai tharing a even lo puitling in thil zo ve kha ithiam ka ti aron ti a lz sai lo ka van lom mo in fact der na ti ti khan kalau la luta in zir nang kalau mang zel don ani o vi kung ten zan in do der shana joseph zai ming thang apolin zo oi zun za man manga ka en zo che zo oi lama ka ron phe aron ti a e zai thiam hlom bokem omega sang ten cha chiang bi zet ka thlan kha ilo zai tir lo pun ko vui lo nia ke sms chhar chhuak po kha kalom tok ve mi du sang nai tan mutui le ron ti a e in zavai mai hian a hloming gan chang cheunga ngai tha tu zong zong ke poniang so in pang tin a tu lo om lo se lim dam le shi se takin lo om ula dam te kan om te ni chuan kar le tho chan zana fm zo oi za point pasare lama ganin tong le vek donia chumi

Hei Akashvani, Aizol FM zo oiza poin pasari atunga poan chuani. Chuti zong chu vo in me ni som ni pariat sang ni som ni paruk ni ngani FM zo oi atunga program kan ti chua thay ania. FM Gold program de li atunga lak chuan ngay thak chun zom thay aniang. Ngay thadu te chunga lom thu kan soya. Lom sang zolifa nai kania control room in charge engineer SW Larem Ruata ni. Natuk zing dar sari le minit som nga pa nga a. Kan hun kan chan le anga min lo ngai thale theu don nia in zawai in mangtha mu tuivek ule